siyabonga Jesu siyakuthanda. All things are possible. Sisho njalo ekuseni. Ungavumi nathi we Jesu. Ungavumi nathi, ungavumi. Ngoba isitha samakholo singu Satane. Siyabonga njengebhubesi sifune somgwini.

bafundo sama phambili kuyona yonke imsakazo yomphakathi kanti lunjalo nalolu hlelo ngalesi sikhathi. Asesabi bafowethu, asesatshiswa ngoba mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni. We bafowethu bam sifana ne-ambulance, sikhala siyakhona. Sikhala siyakhona.

ukwadabeka thi ngicela ke ukwamkela futhi umama umsebeni yena ke use cotton lens ngale kwaloko ngamkele ubani lo yebo

Zuma Zotwa Pengo eChesterville ngiyakwamukela ke nawe Zandile noJaja kwaSisi Mama uShozi ngicela ukwamukela ke nawe bese ngamukela ke ubani no umi

Yabona ke nina bomkhaya ayikhona. Nina boka umkhaya ayikhona bomkhaya. MC ngabafowethu ke emaqhunwini ophathe ukhona ke uSimphiwe Mthiyane ngale kwaloko. Sengise hostela ke eJacobs. Ngibona bani uBhonyinja Mkhize. Ayikho Mama Lucy Dlamini utho ngathi

bemazwa sikho isimo afuna ukuba ungene wedwa kusona. Noma ngakurobha ngaziphi izinto usathane kodwa ungavumi ukuba akurobhe kuleli qiniso lokuthi akukho sikhathi lapho lo wethu uNkulunkulu afuna ukuba uzizwele uwedwa. Kwincwadi kaJoshua chapter 1 okuyiyona incwadi esikhuluma ngayo ile kaNehemiya. Kodwa nje ngiyakucaphunela isithembiso asenzile uNkulunkulu kithina esiyinikele enkosini uJesu. Mhlawumbe njengamanje uzizwa uwedwa. Mhlawumbe uSathane usezwa kuRobha wathumba ngisho ukucabanga kwakho. Ngisho uyicabangela uwedwa uzibona umuntu olahliwe. Ngenxa yokushayeka empilweni. Kodwa namhlanje ngizokuvuselela ngalamazwi nangaleli qiniso. Elingeke lashintsha lokuthi akukho sikhathi. Lapho uNkulunkulu efuna ukuba uyizwele uwedwa. Mawulimala ufuna ukuba ube naye. Mawujabula emanzini amaningi akhukhulayo ufuna ukuba nawe. Emlilweni lapho uphonthwa khona izimo nakulelo langabi lomlilo uba nawe. Lokho bafowethu nikubonile koShadrack noMeshach no-Abednego ngesikhathi icala labo lisathethwa phambi kwenkosi. Inkosi yayingabonakali leyo ababezinikele kuyona. Bathi bephonswa emlilweni yayivele yona isisemlilweni. Ngamanye amazwi wathumela ingelosi bengakaphonswa. Benazini bafowethu ukuthi singakehlelwa yilutho. Inkosi isuke siyazi.

ziyona ukuthi izosilwela kanjani. Ngizwile ngithini? Ngithi singakehlelwa ilutho. Inkosi isuke siyazi ukuthi yona izokwenzani ngaleso simo. Khona izimo inkosi uJesu engafuni nokuthi size singene kuzona. Ngoba lezo ngeke sikwazi ukuphuma siphila kuzona. Bese kuba nezimo afuna ukuba angene nathi kuzo. Zwaphinda futhi lamazi. Akukho sikhathi uNkulunkulu afuna ukuba uzizwele uhamba wedwa. Angikhathani noma ngabe umndeni awukho eduze. Mhlambe usemshadweni kumanje uyezwa nje ukuthi yazi ngaze ngaba semshadweni ngedwa. Kodwa nje ngifuna ukuba ngikutshele impela uyazikhohlisa nje. USathane okurobhayo. Inkosi uJesu inawe. Akukho mzuzu noma akukho hora lapho inkosi ifuna ukuba ingatholakali eduze kwakho. Iyazi ukuthi ngaphandle kwayo ngeke wenze lutho. UJesu uyazi ukuthi ngaphandle kwakhe awusoze wenza lutho. Eni naye ushilo. Kubafundi bakhe wathi ngaphandle kwami ningeze nenza lutho. Asinamandla okulwa uma yena engekho. Asinamandla okuphendula okukhuluma uma yena engekho. Asinamandla okubhekana nezinselelo zalokuphila uma yena engekho. Ingakho ke esithembisile ukuthi unathi. Ngiyaphinda futhi ngithi akukho sikhathi lapho inkosi uJesu ifuna ukuba uzizwele uwedwa. Ebunzimeni bonke inkosi nawe. Lapho uhlaselwa inkosi inawe. Enye yezinto eyayikhathaza kakhulu uJoshua emva kokuthi uMose esefile. Njoba nazi ke nonke ukuthi uMose wafa umngcwabo wakhe awuzange u-attendwe umndeni wakhe noma u-Israel. Inkosi yamthatha yona, yamngcwaba yona ngokwayo. Uma ke sekufanele uJoshua athathe emva kwaMose. UJoshua wayedinga isiqiniseko kuNkulunkulu sokuthi uNkulunkulu uzoba naye ngendlela abe naye uMose. Ngoba kunezinto uJoshua ayeyibonile uNkulunkulu ezenza ngesandla sikaMose. Manje leyo kukhonjwa kwakhe ukuthi uyena ozothatha uIsrayeli awufake ezweni lesithembiso. Into eyayikhathaza uJoshua ubukhona bukaNkulunkulu. Weba futhi mayengekho yena ukuhlangana kwethu kuyise. Mayengekho yena siyahlulwa. Mayengekho phakathi kwethu izitha ziyasiqeda. Ngakho ke usithembisile ukuthi unathi. Mangenzeka akubuze umuntu namhlanje ongawulalelanga lomsakazo ukuthi ubethini ubaba uXwezi namhlanje. Ubethi akukho sikhathi lapho inkosi eyoke ingatholakali khona eyimeni mina nawe esibhekana nazo. Uthi ngibize ngosuku lwenhlupheko. Ngiyakukuphendula wena bese uyangidumisa. Uyazi ukuthi asinawo amandla. Sidinga amandla akhe. Manje ke uJoshua yayimkhathaza lento yokuthi kazi inkosi izoba nami yini njengoba yayikade inoMose. Lapho kwakunezinto ayeyibonile uMose ezenza ezazikhombisa ukuthi uhamba noNkulunkulu. Wayembonile uMose ehola u-Israyeli phambi kwakhe.
wambona uMose ephakamisa induku.

0: Then bobabili umkhabela nomtshali baphumeleke obala bema ke nosihlalo umbali Shinga oxoshiwe ke naye ke eqinjini so bekade ngibona futhi ukuthi ke nomhlongo naye iqembu ke naye ke limu misile so cishe kwenye ke yenkulumo nje wasizwe ke usihlalo ke obambile walo ke iqembu kusona lesifundazwe ke lesi ethi kahle kahle akekho umuntu ke ozoshinga ngenxa ke sibongo ke sakhe futhi ke kubacasule mawalo ukubona kwanda ke ikipa ezingenabo ubuso ke buka mengameli walo ke leli qembu nje akunensolo zokuthi uMbalishinga cishe ube bonakala ke sekuneqeqebana eli supporter ke yena ngalendlela ke ukuthi bese ke isigungu ke siphezulu noma upresident uqobo lwakhe layo ke inhlangano bonakala ngathi ke kukhona itulo abamakhela lona
1: ingenxa yakhe ngiyabonga mungameli yabona namhlanje buka bonke abantu abakhona la bagqoka ikipa zakho sesikhathele mungameli ukubona abantu behamba begqoka ikipa ezingenabo ubuso buka mungameli savumalana ku first sitting NWC ukuthi i-rebranding yenhlangano sizoyenza ibe yilento esiyifuna sikuyona bese kuba khona ihlo ngandlebe nje lodwa elihambe lithi alishingile nakushinga isibongo salo mungameli bekusikhathaza kakhulu lokho njengabaholi benFP futhi ke sijabule siswele wona amagama azinkulungwane singawakhuluma ukuthi sidlulise ukubonga kwethu kusijabulisa kakhulu lokho sibonileke mungameli ngaphakathi kwi-PEC engiyilunga layo nami kuba khona udadewethu ophumayo ayokhuluma okhozini abhale ne-statement ngaphandle kokuhlangana nobuholi akuthi njengamanje sifisane njenge-National Freedom Party akhuluma amangahlaza athi akaze i-NEC ya-communicator ne-PEC yakwaZulu Natal mina njengoba ngela ngiyakuvuma ukuthi senicommunicate nathi ikhawe eziningabe nisitshela ngokuthi inhlangano isihambe yafika nje kuphi futhi ke ngiyakholwa wonke umuntu obebona mungameli siqala ukulidila unodaba ka comrade oseseqoshiwe ngo November last year kodwa size saliphothula ngo May 31 so lokho kukutshela ngokusobala ukuthi NFP was clean transparent kuyona yonke into ebiyenza so yilokho esikudingayo ke bahuli ake khona yedwa siyombhudubeza umuzwa kukhulunywa kuthiwa hayi ingenxa yakhe ngiyabonga
0: now kukona konke izinto ezenzakala especially eqembini ke layo ke iNFP uthuba thwala and then usibuse somkhabela kanjalo ke noba winile mhlongo yibona ke laba ikakhulukazi ke abamisiweke nasemsebenzini ke walo ke iqembukeleli ke le NFP ngokusho ka president walo ke leli iqembukeleli uIvan Barnes uthi kungamampungu ukuthi ke iqembukelabo lihlukumeza abantu ke besifazane so akungadlalwa ngabo uma benza ke umsebenzi weqembu
2: Angifisi ukuthi ninese lenkulumo yokuthiwa iNFP ihlupha abantu besifazane. Mina ngakhetha abantu besifazane kwiconference. Ngikontesta nomuntu wesifazane. Mase ngikhethiwe ngabuye ngabakhetha abantu besifazane ukuthi bebe ingxenye yeNEC lesiphethe ngayo. Nyanga nje udadewethu unoba umphathi wabasifazane udadewethu uZulu umuntu wesifazane ngamqoka nekomiti engakakhethwa ke unoba usekela nobhala jikelele ngangimqokile ukuthi akasize sakhe iqembu likantshona unobhala uDJ Nhlengethu umuntu wesifazane baningi ngabangekho ngithi unational organizer umuntu wesifazane ngicima lento abayenzayo amaphephandaba nabantu abangayifuni NFP sihlala nalabo ade beme indleleni bethi amatekisa wangabalayisha abantu ibona abakhuluma leli iphuthe libi akekho umuntu olwa nomuntu kodwa sibeke umthetho sisekelo sathi wona ohamba phambili kwase kuvuka ukuba umina kumuntu nokuthi phela
0: now kuzona zonke ke izinto ke ezenzakala especially kulona iqembu ke le NFP ngokusho ke kuka president ke walo ke le iqembu ke le ekhuluma ke na nabantu kakhulu azingayo ke impela vikeleke siphuma ke kuyona ukuve

0: abakusayinisa into ekuthiwa i-consent form. I-consent form isuke ithi, ngiyavuma ukuthi ngizokunikeza usizo oluseqophelweni noma olusezingeni eliphezulu. Kodwa nami kungenzeka ngenze iphutha ngoba ngumuntu. Ngicela mangilenzile lolu phutha noma uze wazi mangilenzile lolu phutha ngeke uzokwazi ukungithatha ungise uyongibopha. Nakhona futhi ezibhedlela zikahulumeni ezinye khona ukubona lokho okubhaliwe. So akubi lula ngaleyo ndlela. Fanele bese kuyacheck ukuthi kungabe lo budedengu ebuthiwa benziwe ngempela yini. Uzothola ukuthi umunye kuzothiwa hayi sithe masifika kaduzele ukuthi uzokwenziwa into enhliziyo. Sabona ukuthi mangabe singasikhiphi isibeletho khona inkinga ezoba khona. Naku ochwepheshe sebebhalile la noma ongodi bakhona bayeapprova lento esiyishoyo. La engikushoyo yilokhu. Akuyona yonke into esiyitshena ukuthi mhlawumbe sothi makuthiwa siyahamba siye enkantolo sifike siwine ngayo. So fanele ukulindele lokho noma ukubeke in the back of your mind ukuthi kungenza ukuthi mina sengidecidile kanje kodwa khona lokho.
1: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Sishayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
0: 17 minutes after 8, khumbula ukuthi 8:30 sohamba silapha endabeni ifingqiwe. Ake ngiphinde ngiyela kule ngithe ngithanda ukuthi siyidingida namhlanje izindlu. Yazi ukuthi uma uyothenga i-property, whether i-stand noma uyothenga indlu noma any structure nje kufanele ibe khona, khona izinto ekufanele uyigade. Ngiye ngishoke, akuwenze njengoba uma usuke uyothenga isinkwa, ukuthi ubone uma uthenga isinkwa usithathe usemfanyazo, check i-date, check i-price, check i-brand ukuthi ngempela kuyiyona yini. Kodwa la ngasendlini engathi sibuye singakwenzi lokho, angazi thini la. Kwafanele ufike phela mase uyi-identify indlu yakho bese uzothi kuyona. Ake ngiyo-check ukuthi ngabe lezi zinto ngazingale ndlela ekushiwo ngayo yini. Kungabe leli i-ground noma leligceke ngale ndlela ekushiwo ngayo yini. Uzenzele i-research yakho ukubuze nje kumakhelwane. Ke ngithi mina yabona uma ufuna ukufika uzo-check indlu, awu-check ngalesikhathi kusanda kunetha. Lapho uzofika ubona ukuthi kungaba manzi ayahlala yini la. Kungabe khona inkinga oyitholayo i-drainage system. Ngabe khona inkinga ezoba khona mhlawumbe kuyilana ezikhona mhlawumbe nje lesibizo ukuthi ama termites. Azokubangela inkinga mase kuthi usuwakhile. Uwenze konke lokho before uyosayina. Noma kuthi usujahu ukuthi usayine noma ukhomisi lo muntu serious ngempela ngaye, ukubekeza one of ama conditions ukuthi kusazofika abantu la bazocheck ukuthi kuthini. Suqedile kweni assessment yakho ozenzela yona nje ngamehlo. Ke siye kule yesibili ke manje. Usubiza ke manje abantu abaprofessional ukuze bakwazi ukuthi bakuchekele yonke le process. Ukuqala uzofika check ukuthi ngabe kamasipala any improvements akade khona aregistriwe yini. So kuyaziwa yini kamasipala ukuthi indlu isimi kanje noma wavele wayishintshela lo muntu othenga kuyena engaqalanga kamasipala. Size kweyosibili. Akuyo checka lapha at its office ke manje. Okay, ubani obhalisiwe lapha njenge owner yale ndlu khona uzobona ukuthi ngabe uyithenga emntwini right noma uyithenga emntwini wrong. Uma suqedile lapha phine feedback kamasipala siyo checka ke manje ukuthi hey kungaba ama rates namanzi na wonke amanye ama data ahamba azafike kuphi. Kuzobe sokunikeza ne indication lapho ukuthi hey la ngihlala khona amakuthwa ngikhokha ama rates amazoba umalini. Usiyakwazi ukubudgeta lapho bese usuqedile. Masubonile ukuthi into ofuna ukuyithenga iyafitha kulento kuyibudget yakho, iyafitha kulento kade uyitshena ukuthi iyona, awukho umehluko khona kunalokho kade ukucabanga yonke into isihamba ngohlelo. Then usuya move ukuthi hayi akeni sibhale phansi manje bese siya formalize. If uthenge indlu noma iproperty umeli engekho, you must know ukuthi uyidalela inkinga, you must know ukuthi kwa la kuzohamba khona fike ube nenkinga. Ngoba umthetho waseNingizimu Afrika Alienation of Land Act uthi makudayiselana iproperty noma kudayiselana umhlaba noma kudayiselana indlu kumele one ukuthi akubhale phansi. Asikwazi ukuthi sidayiselane ngomlomo sivumelane nje. Esibili, once uzothola lo mmeli, ummeli osumtholile kufanele abe neaccess to noma abe umuntu esimbizwe ukuthi conveyance. Uhlobo oluhlukile lommeli lolo elikwazi ukuthi lihambe liyo register indlu lapha e-Deeds Office eMaritzburg. Ngiyangihlezi ngichaza i-Deeds Office icishe ifana no-Home Affairs we-property. Noma ngikuphi la uyakhona uzofika ubone ukuthi i-property ibiza bani ifuswe e-Deeds Office. Once waxhumana nalommeli, senihleli phansi ke manje seneyibhala le agreement ukuthi kahle kahle isivumo ukuvumelana kwethu kuzohamba kuze kufike kuphi. Once davumelana even nange price, sesiyabuya ke manje sizocheck ukuthi before

0: Osiqhubeke nayo yonke into. I-price le uthenga ngayo kufanele ibese ku-account yommeli. Hayi account ejwayelekile kuyi-trust account yommeli. Size naye kummeli futhi ngoba siya-verify la sifuna uqiniseke ukuthi yonke into yethu ihambe kahle. So masofikile mbuzo ummeli ukuthi wemeli ngakubona yini isitifiketi sakho saka Legal Practice Council LPC. Ngoba ngifuna uqiniseke kahle ukuthi yonke into i-right. Ngifuna ukubona futhi ukuthi unayo yini fidelity fund certificate. Le ekuzothi uma kuthiwa khona okungahambanga kahle ngikwazi ukuthi ngiyithole imali yami i-maxtop mase kuthiwa akusekho kahle. Akukhombisa ummeli lezo zinto and then bese uyahamba uyoziverifyela futhi nayo ka-LPC. Inhlenga manje LPC ngoba uyakwazi ukuthi uyingenele ku-website ufike uyibhalele igaba lommeli izofika ilethe nje ikunikezana ne-practice number yakho ukuthi ubani. Uyakwazi ukwenza lokho as a member of the public. Once niqedile leyo process, i-purchase price iyongena ku-trust account, iyohlala khona iyoze uyithole wena kadudayisa, mase kuthiwa i-property siyirejistiwe, sibalekela na. If kukhona ama-complications, akusekho lula ukuthi umuntu imali yakhe aphinde ayithole ngoba useyithathile lo munye ohamba ovala ngaye ikweletu. Lo akasakwazi ukuthi athole enye indawo eseceleni. Then-ke sekuyinkinga-ke lapho izinto zaba yisenze kahle sekukhona ukudonsisana okuzoba khona. So ukuze kuvimbeleke yonke leyo nto noma siyi-prevent. Into yakhona ithi akugcina imali kummeli mase kuthiwa sekukhokhiwe kuyobe sekuyangena. Enye-ke kidale ukuthi akube khona iy'nkinga. Uthole ukuthi umuzi lo esikhuluma ngawo ama-rates namanzi abiza phezulu kufanele ukuthi akakhokhele. Ngeke izitransfer-ke i-property noma ngeke uze uyithole ukuthi ibiza nge-risk clearance certificate if loo nto ingakhokhwanga. Okunye okwesibili, emzini uthole ukuthi walento esibiza ukuthi i-deceased estate kumele report estate iqala before izinto iqhubeke because if ingareportwanga lo estate then means ngeke uzokwazi ukwenza izinto zakho kahle. Kukhona la kuzokuhamba kuhambe khona bokunikeza inkinga. Yizona zonke izinto lezi kumele ukuthi uyibheke. Mase kuze emzini lo sibiza ukuthi ama housing projects noma bake bathi mxhazo. Checker itayitela olokuthi kuvumelekile yini ukuthi kudayiswe. Nake ngingacela. Asiyeke ukudiselana izindlu ngokwama affidavits. Asiyeke ukudiselana izindlu ikakhulukazi zomxhaso ngoba uzothola ukuthi iningi lazo kusuke kungavumelekanga ukuthi uhambe uyodayisa. Kodwa siqiniseke ukuthi ummeli siyam involve every single time makuthiwa khona i-transaction efana njengale kumele ukuthi ayenzeke. Sikhumbule umthetho awuhambisani ngesinye isikhathi ngokwesikompilo lethu. So akuchazi ukuthi umuzi kamama nobaba uzoza kumina ngoba naku ngiyinkosana ebekubeni bekhona osisi bakho nabanye obhuti bakho nabo baneshare lapho kuloyo ndlu. So kufanele uqiniseke ukuthi ngaso sonke isikhathi izinto zakho uyiqondisile. Senze kanje. Mina nawe sixoxe sibone ukuthi kuphi la singacebisana khona ebantwini abadayisa. Mhlawumbe nawe nolakho nje udaba lokuthi hey mina ngacishe konakala ngayisiza ukuthi ngenze kanje noma singeke ngadayisa before. Ngiyabona ukuthi mangabe uwenze ngalolu hlobo uyakwazi ukuthi usizakale singala.
1: Sithinta njengamanje. Sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164.
0: Siyangala sibothu manje simthola. Sizini sobona. Ngiphile njani mama? Kulungile, kulungile.
2: Yebo, ngicela ukubuza baba, yazi kunento esike ukuthi kamanye ngikhona ngathi.
0: Kukhona njani?
2: Yeah, kunento esike shusukule ngane yasekhaya. Yasayisa umuntu.
0: Mhm.
2: Yabo sifisa bancane nje. 2008. Yeah. Sifisa sayisa ngwayo ukuthi. Sorry. Sasayinza ngikuzwa ngibawumthaswa angifumbule kufuna ukuthatha phansi ngokuthi ngiyabo bayithe phela ngikufumbule manje bengicela ukubuza ukuthi bona yasebenza ngokwazi ukuthi ngikuzwa ngibawumthaswa ngoba phela umuntu esiyasiphathile wakhile nje kakhulu la ngona nokuthi friend nokusekhaya manje umuntu uyantula nje abanakhaya kuyona le nto bengicela kona mhlawumbe into engingakwazi ukuyenza.
0: Okay. La ungafanele uqale uyo checker ka edit office ukuthi kahle itayitela ngabe lisabiza abani. Lapha edit office before itayitela abalishintshe kuba khona record ukuthi sizishintshe nje from ucele to zikalala senze njani. So into yakho izobe isithi uyila usuzo checka khona ukuthi sale agreement iyayithini.

sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mdakwethu. Unjani kodwa we spice sami? Kuphi na kuphi la kamafika kwena umsakazo? Izwi lomzansi sabona ekseni. Okubingelela kahle kangaka ngalesikhathi, igama lami uSindo Half Pint. Wakashezi Simongo, angenzeke isiqiniseko nesithembiso ukuthi ngizohlala nawe kusukela manje. Sihlala nokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni. Sho ngamnandi senza kwenzeka igama lohlelo. Esikhithima phezu kwalo ngasokela esikhathini. Isikhathi manje u 17 minutes after 9. Ishumi nesikhombisa imzuzu ushayi ledlula ihora. Leshiyakhe lolunye ekuseni ngibambe ngayibini la kwithimba lasekuseni. Ngifika nje kufudumele. Kwaziseke bekhona. Uzosipho kadidi nendaba. Njalo uma ligama encane mayibombeni ihora. Ibikhona le ntokazi edamani ikunikeze njalo indaba. Yale kwaloko ke unonto bekwakwambela unezemidlalo. Ibikhona futhi nayo le ntokazi. Oliswa kamhlongi injomane kamgabi uDr. Stressless. Bayikhona le nsizwa bahlangabezeke nakusasa ngesikhathi esifanayo 6 to 9. Bethi Mbizo break for sure. Kana kwaloko ke angilithathi thuba mlaleli ngibambe ngayibini ikoza kwethu abahlale kamnandi nawe. Sona ke usukwini leyizolo nithathe mina ngayideda kule nkundla bebekhona ney'nhlelo ezimnandi ngohlobo olumangalisayo oza kwethu. Bayibambile bedamane ke besho njalo. Bethize umehluko. Kusekuseni nje umehluko uzwile. Ngoba uthi ungalalela nje bese uyizwela umehluko. Ikhona ke nje ngiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Nibonga nonke. Suku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku. Lusha futhi luhle ulenzele inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku, umaqekeceke lona wosuku. Asikaze siye sibe nalo emlandweni. Umhla ka 9 kuJune ka 2026. Nani ngakhuluma singena sangena ngampela kwezwakala sesikhona unhlanhlanciza shenga makemnandi ethi ke phela inhlupheka ethi ke izophela inhlupheka suka oshanga ngampela kwezwakala imsakazweni wakho ezilomzansi ku 98.0.

athi uzophela ngempela ngeshe inhlungu nobomnyama kuzosuka izophela inhlupheka suka ekseni nje ku 90.0 ilokho nje kuyisifiso ukuthi iphele inhlupheka kodwa ke lukhona usuku la khona kwizinto ezoba umlando ukuthi hey ngiye ngaphila esikhathini esinzima ngiye ngaphila kabuhlungwana kodwa ubheke njengamanje ngoba yikho phele into eyenzela ukuma ihlale nomphela ingaphelelwa isikhathi yena kwaloko kuxakeka nje kuzophelelwa isikhathi siyazi isikhathi sokuphela kwayo nanye efakaza unhlanhla lana ethi uzophela inhlupheko sangazi nakho 90.0 angeke kuze kuhlale kunjalo kuze kube phakade cha bakithi uzophela nje impilo ihambe kahle intenhle ke emnandi la kwampilo ileyo ukuthi basuke sebe khona bangaphambili abathi sofakazi balesi simo sakuso wena ukuthi nathi ngelinye ilanga saka aba nalesi simo kodwa bheka manje sekungcono okusho ukuthi makwenzekile kuthina kwaba ngcono nakuwena kusazoba ngcono kumnani kakhulu la kwampilo njalo khona abantu abasuke sebe ngaphambili abaphuma khona kulesi simo osuke wena ungene kuso kukhona vena bafica bekuso bakutshela ukuthi hayi nami ngihlele nje kodwa nginethemba lokuthi kusasa ngizophuma One minute after nine, msakazweni izilomzansi 90.0 FM. Sithi kayizwa umehluko kulo msakazo. Umsakazo wakho lona ongaphambili. Uyabona ke okwamanje sokugijima sithi kuya ngapha kumphosto landile kamajola. Masibuya khona ngoba sengitshela sigabe ngani ohlelweni lakho namhlanje ngale kwalokho ungabe ke uzihlelela nje ukunethezeka ku 98.0 ngoba igama lohlelo senza kwenzeke. Kusukile ke manje lokho shintshile ukwenza ukukhuluma ukunyathela senza kwenzeka. Asiye la kule ngoma emnandi. Sinikezwa ke

Yasho ngamnandi ngempela ivumelana suka ukuthi izophela inhlupheko esho njalo lapha unhlanhla bazwa kakhulu ngonciza kodwa ke use umafu yeso se umafu uzokhumbula ukuthi ngo 2019 sezwa nge divorce na njengoba ke

0: Ithuba ke leli nje lokuvuma ukuzinikela nokuqaphela ke umthelelo obalulekile eyiwenzayo ekuphileni kwabantu ikakhulukazi ekuthuthukiseni ke amazinga ezempilo kanye nokufinyelela kubona bonke abantu. Ungalikupa ke leli viki ngokusabalalisa lawo mathiphu ezempilo kuyona ke i-social media akuyona ke esebenza ngayo ezinsuku kakhulu la khona ungaqalisa nje lowo mkhankaso wamathiphu ezempilo kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana. Wabela ngalawo mathiphu lawo agqugquzela nje impilo ukuthi ke abantu ke bakwazi ukuphila impilo enempilo. Angithi ke sizwe esikhathini esiningi ukuthi ayikho into ebaluleke njengokudla kuhlazana imifino njalo njalo nokuthi ukuhamba nje lelo banga elithanda ukuba lide usuku nosuku kuyakwazi lokho ukukhuthaza impilo yakho ungabambeki nje ndawonye uhlale nje isikhathi eside phansi uhlala ndawonye isikhathi eside ezinye zezinto ke lezo ongakwazi ukuthi uthuthukise ngazo impilo yakho. Inhloso enkulu ke yaleli sonto ukugqamisa nje ukubaluleka kokubambisana ekudaleni ke imiphakathi enempilo. Kufaka phakathi inhlangano zezempilo ezisendaweni nabo ke labo nje uthola ukuthi bakhuthalele ukuthi umuntu aphile impilo enhle kanye ke nochopheshe bezokwelapha. Behlangana ke ukuze bathole ixazululo ezintsha zeinselele zezempilo zakamuva. Leyo nto nje uyaziyo ukuthi iyadingeka empilweni yomuntu ungakwazi ukuthi ugubhekele lisonto noma leli viki ngokuthi kuba izona ke izinto ungakwazi ukuthi uyiqhuquzele nakhona lapha ezinkundleni zokuxhumana nanjengoba liqalile ke leli viki elihle kangaka lokukhuthaza impilo. Asike siyobheka ke ukuthi ubani ozalwa namhlanje na. Alright, khona ke imiyalezo la ake ngiqale ngale voice note ngizo ukuthi ke ngabe yona ime kanjani.
1: Bingelele aunty ekseni ngikubingelele wena.

0: angiyenzi leyo nto. Bavele bakuphela baqashi ukuthi woza ke wena othi awuyenzi siyokhuluma. Mase sikhuluma sekuyimina sekufanele ngimthaphise ke nomqashi nawo zaphuma inyembe zendoda.
1: Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa.
2: Ehhe, ngicela nje iphume kakhulu le abantu bayeke ugoloza eningini abe ngoba eningini kugoloza yakamnandi uma usufike wedwa, usuwedwa lapho zixonse inyembe zeyindala endodeni bese kuthiwa sicela usithathele imigodlana yakho uhambe ngoba ukukhombisa iningi ukuthi wena we-stabbing bafethu sondlingane awufunde nje ukuthi uyi-approach-e kahle lento yasemsebenzini uma ukhona inkingo nayo ngoba lento yokushow offer usala wedwa. Ngiyabonga mazi.
1: Kulungile ndosi, asihlabele phambili sithatha omnye umlaleli sizo thini yena. Khumbuleke ukuthi ungaya ku Facebook uthi izwi lomzansi FM nakhona ke usazisa ukuthi uthi hashtag khuzeka ukhuzani namhlanje. Ngafika usibhalele nakhona sobe sigijime siyobheka imiyalezo khona ukuthi ime kanjani. Izwi sobona.
3: Bawona wemagalandi njani?
1: Siphilile njani nina?
3: Hayi, khona masanandi ukukhuluma noKhumalo uzwala le makha konkani.
1: Yebo mtungwa.
3: Eh, hayi masanandi nami ku hashtag khuzela wami ake ngibekise kubantu besifazane ngqo.
1: Ya.
3: Ngibekise kubo nje besifazane.
1: Sesenzeni.
3: Ukuthi bo, angisho ukuthi konke masanandi, cha hayi bonke kodwa labo.
1: Eh.
3: Abake masanandi besifazane nakusukele aza ukukhomba komona esikweni ngoba ndifuna ukuthi ngishaye khona ngizokubobopha shaye khona ngizokubopha awu uthole inyembe zigcwala amehlo umuntu esifisa ukuthi awukode wenkosi yami uzipamba ubona ukuthi ma ngamshaya nje ngiyobona ungenze lutho.
1: Ngiyakuzwa
3: hashtag nje nguletha kona nje hashtag khuze ubantu besifazane hayi bonke
1: uyazwakala mtungu kulungile. Asihlabele phambili sithathe futhi omunye umlaleli sizwe ukuthi uthini. Hashtag khuzeka sikhuza ngempela ke namhlanje kulesibili kuseni umhla ka9 namhlanje zishaka lolunye insuku izwi hashtag khuzeka hashtag khuzeka.
4: Hayi bong
1: ninjani ma?
4: Niyaphila baba osesezimini sasemini baba umntimande.
1: Yebo mama umntimande.
4: Hami ngiyakhuza ngikhuza ababithi abanyama abahohu hayibo abasi kusincisha amanga bange basincishe ngishugesi senzeni kangaka uNkulunkulu baba wethu osezimini uyasinika ngempela imvula amanzi akhona khuzekani we masoda akithi makusekugcwalisekisi ngani athi uNkulunkulu izizwe ziyobulalana zihluphane njengoba sihluphane sigcwalise ngathi thina bamnyama yakhulu abahodi yekeni lento eniyenzayo bithi. Haleluya.
1: Amen. Ngiyakuzwa sithando. Alright ke sithamela phambili ukukhala ngamanzi lana ukuthi hayibo hashtag khuzekani. Asihlamele phambili sithatha omunye umlaleli sisizo yini ke ayikhuzayo namhlanje hashtag khuzeka.
5: Yebo sinjani?
1: Siphilile njani nina?
5: Ngiyaphila. Ngikubona dawukuzwa ukuthi umuntu maye mxoxolinto umuntu ngoba ayifuna ukuphila ngalelo langa uzombuza ke manje ukuthi wagcina wenze njani ngale nto ongixoxelayo manje akayizwe lonto ngoba umuntu usuke exoxela ngaleso sikhathi ngoba kunesizwe
1: mhlawumbe omunye usuke ecabanga ukuthi ena uya check ukuthi sunjani manje.
5: Uyacheka uthanda indaba phela
1: ngikukhona wena ilengile sthandwa. Alright, sithabela phambili emsakazweni izilo mzansi kambe suke zama ukuthi yabo aveze ukunakekela izwi hashtag khuzeka
6: hashtag khuzeka awu bavele nabantu besifazane bashiya amadoda abo ngoba imonto idlula ngakubona behlale becela olifti zibashayele ihudi balinda awakuthekwani imonto balithi.
1: Hashtag khuzeka asigijima siyobheka imiyalezo umlaleli ayithobele kuWhatsApp bese sigijima futhi siyoqalaza nakuFacebook ukuthi ngabe kumeke kanjani okwamanje ke sithi kuyibamba ngapha encingweni sizoqalaza ngapha.
7: Hawe maskana ndiyaphila baba Siphongo ngeClement sisakekhe ngimazi ozalwayo namhlanje bangibusa.

Bekade ngikuthema ngampela ngixoxela zonke. Hey, nemali yami sayidla nawe. Ingoma mina nikakhulu lezivela kuyona. Ishaka mntani lapha phekumuzo mfoka lithula. Sukazi ulala insizwa kusala izibongo. Ingoma ithi bengikwethemba ngixoxela nje izinto eziningi kakhulu. Kodwa ha wena ngalona osungenza kanje iqiniso impela likhe emhlabeni. Alikho nje iqiniso.

0: ni ingoma imnandi ngohlobo masaye nomnyalezo lena ngale kwalo kuzingoma imnandi kakhulu sinikezwe inkosazana daughter engahambi ke yedwa la kukhona ke no Master KG kanye nomakhathi ingoma imnandi kakhulu lengoma le yalonyaka ithi ubani ubaba wami ithi mama ubani ubaba wami emsakazweni izilomzansi ngo 7 minutes after 10 sihlezi kamnandi sithi ke izwa umehluko uyazi ukuthi ngiyafisa ukuzwa ngalomuntu othi nje empilweni yakho cha baka ithi uyazi ukuthi manje uyena nje okhona eduzane kwempilo yami ikakhulukazi engamthatha njengomngane wami obalekile kakhulu oseduzane kwenhliziyo yami ngoba uyakwazi nokungitshela nala khona sengasenzi kahle sivele ikhathini eziningi sesidlule kuzona mina naye ezinhle nezimbi mangijabula ujabula nami mangikhala ukhala nami lo muntu ngimthatha njengomngane wami umngane wami weqiniso kulesi sikhathi sike size kuthiwa ayikho into ekuthiwa umngane weqiniso size kuthiwa ayikho into ekuthiwa umngane ya ngoba abanye basho njengale ngoma kamfuka kamfuka Luthuli ethi kade ngikuthemba ngixoxela zonke ngoba esethola indaba zakhe seyidluliselwe kwabanye abantu ekade lo muntu emethemba embeke eduze kwenhliziyo kodwa ukhona umuntu ongama athi cha phezuko kuba sekukuningi kwenzekile kuthiwa umngane akekho kodwa mina nginayo umngane oyeqiniso ngempela ngempela ubani loyo othi uyabona ke lo cha umngane wami eqiniswa ngempela futhi ngiyothanda ukuthi ungazisa ukuthi yini ledala ukuthi umbone umngane weqiniso ngempela kuwena ingaziphi izizathu ezikwenza ukuthi ubone uyabona ke lo hayi bakithi noma ngabe kuthiwani ngiyabheja ngaye ubani lo muntu okwazi ukukutshela nalakhona ungasenzi kahle akutshensi cha kodwa wenzanga kahle futhi ukwazi ukumlalela uyabona kuze kushiye ukuthiwa ake nitshele umngani wakhe uzomtshela mhlawumbe uzokwazi ukukhuluma naye amuswe kusuke kukhulunywa ngobani makushiwo kanjalo lo mhlazane ngikhala usuke khona ekhala nami mhlazane ngidonsa ucingo ngimtshela ukuthi ngizizwa kanjani namhlanje ngiyazi ukuthi khona amazwi azokhuluma endlebeni yami angenze ngizwe sengingcono kunalesikhathi esiphambilini mhlazane ngikhala ukhona namhlazane ngijabulile ukhona futhi akukhona ukuthi ukhona ukuzenzisa lapha ena ujabula nami ngeqiniso usefana nomuntu wakithi ufana nomfu wethu noma ufana nodade wethu ubani loyo ngoba ngiyakholwa ukuthi eyinto eziningi ezenzekile egameni lobungani eyinto eziningi eshiya abantu belimele eshiya abantu benenhliziyo ezibuhlungu emnganini baze bagcina befinyelele entweni ethi hayi impela umuntu omngane akekho kodwa basekhona labo bantu esingababiza ngabangani beqiniso ubani lo muntu ongafisa ukumqhakambisa njengomuntu omngane weqiniswa kuwena akiyena owakini angifuni umuntu wasekhaya ozothi ufana nomngane wami cha ayi wasekhaya ayi futhi isithandwa sakho ozothi cha isithandwa sami isona esiwumngane wami noma uma wami cha ngisho lo muntu wangaphandle kodwa oneqiniso elingaka kuwe ngoba ngikholwa ukuthi noma ngabe sekunakele kangaka kodwa basekhona abantu abanobuntu lapha ngaphandle umsakazweni isilomzansi ungakhuluma nami ke la emsakazweni wakho ungqaphambili ungangithumelela ku WhatsApp noma ke ungithinte bukhoma ngasokele sesikhathi sibuka lokho nje ligamanxa ihora emsakazweni wakho isilomzansi sithola indaba eyifinqiwe ake ngibone ukhona osengithinta lapho ukuthi ngabe ungiphathele ithini sawona
1: yabo mashesi
0: uyaphila kodwa baba
1: ngikhona mfethu izwide leli libika leli ayitephe not
0: Zwide ubani ofuna ukumqhakamisa nje namhlanje egameni lobungani
1: mfethu nginaye nomngani engamqhakambisa kahle ngangena umuntu wayithanda abantu ukuba nabangani kodwa nginaye umngani wami nje engamqhakambisa futhi engifuna ngiyagomela ngaye intokazi yalapha kwaDuma emthwalume

0: usimangele. Umngani wami lana mfethu weqiniso la ngempela ngoba uma ngikhulume naye into into esengixoxa naye esuke into yethu iphela khona la kufana nento mangizothi simangele ngiyacela abantu ukuthi le nto ngicela siyikhulume kodwa ayiphele la endlini angeke umuzwe indaba amuzwe eseyisho kunye indawo futhi umuntu okwazi ukungqoba ngokungibonisa uma engibonisa entweni uyakwazi ukungifaka esikoleni engisibona cha isikole ngisifunda sifunde isikole asuke ngifaka kusona so nje umntwana engasho ukuthi hayi mfethu ngingafa ngaye futhi ngiyafuka ngiyagomela ukuthi hayi umuntu loya namfethu angeke ngiqambe amanga wemashizi ngoba even emndenini yazi wokubuze kaqala athi awu ekhaya ubagcinini ukubathola ngithi ngingabafonela athi akudingi akusiza ukufona funa ubabone ubuso nobuso angithi uyambona lo muntu ukuthi umngani wangempela othanda mina aphinde athande ifamily yami lo muntu umngani wangempela futhi
1: ngikuzwa kahle kakhulu mfokazwite lo muntu okhuluma ngaye umuntu oseduze kwenhliziyo yakho ngokothando noma umngani nje oseceleni
0: singambeka yonke indawo sindi lo muntu wethu singambeka yonke indawo
1: ukuthi zwide bekade ngithi angimfuni lo ozothi uyisithandwa sakho kodwa futhi umngani wami ngifuna nje lo seceleni ngifuna nje oseceleni othi nje umngani ongesona isithandwa sakho owumuntu osedlulane naye kodwa oseceleni nje
0: kodwa phela ukhumbule isinto nje ukuthi umngani isithandwa sakho nje mfethu
1: hayi zwide ungangiropi zwide kanjalo ungangiropi kanjalo ngifuna nje umuntu nje oseceleni othi cha kuyakushiwa kuphela kuthiwa abangani abasekho beqiniso kodwa mina nginaye umngani weqiniso ngiyayizwa lenkulumo kaZwide ngilalele ngiza nayo ngiyabona ukuthi okay engathi useduze kwenhliziyo nje izwi sabona
2: yebo sabona mashezi njani
1: siyaphila ninjani
2: ikhona ezindumzazi yanibingelela nonke abafakazi bamangizwe ngimthanda kanje
1: siyabonga kakhulu baba bani lo sibingelelayo
2: awu ukehla lento ufana lo esesigabeni
1: ubani umngani wakho weqiniso
2: umngani wami weqiniso ulake wakadlamini hawu lo muntu uneqiniso ngitshela manje wrong njengitshela bakhona engifanele ngikwenze engenze wrong ngokhona awuyangitshela
1: akwenzeki nixabane nolake
2: ayilutho hayi asixabani xabani siyabonisana nje naye kahle kamnandi and futhi uyangitshela manje wrong nami ngiyamtshela me wrong yabona nje ubukele buhle kakhulu and futhi into engithanda ngayo ukuthi akakhulumi ngendaba zabantu ngoba nami ngikhulume kuyena into ngiyazi ukuthi ngeke izidlulele yonto ngoba umuntu ongakhulumi ngabanye abantu ngoba phela omunye umuntu ufika khulume ngobunye umuntu kuwena yazi ukuthi nakomunye uzofika khulume ngawe futhi
1: umthole kanjani lo mngane weqiniso kangaka ngoba kuthiwa abekho abangani beqiniso kule insuku
2: ngamthola ngokusebenza mina ngenzile into iplumbing ngilongimkhandela bona amanzi kanjalo kwahamba kwahamba ayikhaxhuma sabangani yelobe ngifuna namacustomer kanjalo yabona sasiwanake kanjalo
1: ngamuntu uyaphila lo muntu
2: ngamuntu uyaphila lo muntu and futhi uma kufanele nenkinga nje mhlawumbe khona into engiyidingayo awuthathe imoto yakhe akathi nokuthi ngikhokhe petrol ukuthi imoto yakhe yadathaba sokuba leyo nto abuye futhi azokubeka ekhaya ngeke azangishathe ngalokho akaze asho lutho uthi nje hayi mfethu angiphuthumise la uyakhona sokuba leyo nto naye
1: osho ukuthi wena ungafakaza ukuthi basekhona abangani beqiniso lapha ngaphandle
2: ngufakazi mfethu ngufakazi omkhulu kakhulu basekhona mfethu basekhona noma sebeyindlala nje kodwa basekhona she no sebeyinyosana
1: engathi ningenzelana neqiniso njalo ke noma lakhana
2: hayi inene futhi ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe siwenzile nje 8 years sizwana naye
1: siyabonga kakhulu baba siyabonga
2: Thank you,
1: Bab. All right. Sihlamela phambili ke emsakazweni silomzathi indaba emnandi kakhulu esizwayo. Lensizwe ithi cha, inawo yena umngane weqiniso, wangambela omtshela ngisho wrong, ahlale phansi amtshethe hayi indoda, awenzanga kahle mangabe wenza kanjena. Izwi sobona.
3: Eh, njani sikho?
1: Sikhona bamjani?
3: Siyaphela ngathi.
1: Nobani lo?
3: Dumsan lo
1: amona. Yebo Dumsan.
3: Hayi mina ngikukhona umngani nami owangizela iqiniso. Usabelo wakamncane.
1: Nine sikhathi singakanani?
3: Ey, kusukela nje ngo 2013.
1: Mm. Kungani umbona njengomngane uqiniso kwena? Ngoba kuthiwa abasekho abangani beqiniso.
3: Ey, owakwenza kimi mama namanje angukhohlwa.
1: Mm.
3: Ngabona naye ngo 2013 ngifika endaweni ngizohlala, ngahlala naye isikhathi eside nje ngisebenza.
1: Mm.
3: Naye esebenza, owayengasebenzi yena.
1: Kusebenza wena.
3: Sebenza mina kodwa sihlala nje endaweni eyodwa.
1: Mm-hmm.
3: Yabona nje silekelelana lapho esilekelana khona yena njengomuntu ongasebenzi.
1: Yeah.
3: Kanti nami ngizophelelwa umsebenzi.
1: Mm-hmm.
3: Ma ngiphelelwa umsebenzi kanti yena uzowuthola umsebenzi.
1: Mm-hmm.
3: Mina ngangase nayo nemali yokurenta la engangihlala khona.
1: Mm-hmm.
3: Kodwa yena wathi nje ayimfowethu kunokuthi ubuyele ekhaya, kungcono simane sharing.
1: Mm-hmm.
3: Ngoba mina ngiyasebenza vele sizodlala sikwenze konke la lapho owayenza khona ngisho iqiniso.
1: Mm.
3: Uyabo wayekwazi ngisho ukuthi angishiyele imali athi mfethu ugibela la uyofesa.
1: Mm.
3: Ne but ngangine ngane encane ngaleso sikhathi ngisho uyayigula.
1: Mm.
3: Wayeshiya ngisho imali athi
1: aw bakithi Ncwese wanqamuka kabuhlungu kanjalo umlaleli wethu usalalela udaba oluhleka ngaka eza nalo kulesi sikhathi siququzela nje ubuntu komunye umuntu. Ngicabanga ukuthi ubungani abanye abantu bayathanda ukubenza inkinga bavele baqondane nabantu abarongi, uthola ukuthi umuntu othandayo kwakho ubungani nabanye abantu kodwa inkinga aqondane nabantu abarongi okwenza ukuthi avele ahlale umnyaka athi nje anginaye nje umuntu obizwa ngomngani empilweni yami. Asathe nangomnyamlaleli sabona.
4: Yebo
1: sawubona. Ninjani baba?
4: Ngiyaphila bobukhona ndonjani mina.
1: Sephilile nathi bani lo?
4: Umvelaso lo khuluma naye.
1: Umvelaso sha kuphi?
4: Ngishaya ngila emsebenzini nje futhi.
1: Ehhe. Unaye yini wena umngani weqiniso?
4: Ya, wese sise nginaye mina umngani.
1: Mm, weqiniso.
4: Wa cha we kuniso ngoba cha dadoda asikhohlisani.
1: Mhm.
4: Ma sisixabane nje kabi mangabe wenza into ebhedile nje hayi. Sitshelana ngisho noma bekuthiwa sitshelana nje noma kanjani.
1: Mhm.
4: Ngoba phela umngani ngakho ukuthi ningakhohlisani.
1: Yeah.
4: Ma wenza
1: right to wrong.
4: Ubona ndalo. So nje mina naye nje kusuka nje ebekhuleni ngesikhule esindawonye.
1: Mm.
4: Kodwa sihlangane la emsebenzini wethu la sisebenza khona.
1: Mm.
4: Wafika nje naye wawumfana mncanyana oyebovana ke na ngebani. Uderick wakancopho ayebeubovana umfana omncane nje manje ke mina ngiwumuntu onozwela ukuthi eyi bazayirobha le ngane mhlampe uma ngabe sekulayisha yona.
1: Mm.
4: Ngcono ilayishe phambi kwami ngoba mina ngeke bengirobhe ngoba sengimdala
1: ngiyakuzwa
4: yabo. So nakuzwana nje sifana nokuzwana kanjalo nje kwazwa ngabe kufika ekukhuleni kwethu.
1: Mm.
4: Ayi wabona nje dadwethu waza ngabe uyashadelwa ngiyashadelwa hayi
1: usabe nekhona kuze kube manje
4: kuze kube namanje. Ngingafika kwakhe ngisho umndeni wakhe awusho ukuthi manje ubaba akekho ukuthi ngeke kwenzeke. Cha ngiyafika nje ngithi thatha lokhu ngithi ngiyoshiya le moto ngithatha le moto naye umfowethu asibukho nje la lokhu kakhona.
1: Kulungile baba siyabonga kakhulu. Siyabonga
4: ngenzeka kube bonke abafuta babangami bebe neqiniso bande
1: bengaphela. Siyabonga nibambe kanjalo no Derek bakithi. Niqhubeke nokwenzelana iqiniso. Aseyindabeni imlalezi ogamanxa kwehora sekhona uhlobiselo kalishoze.
5: Izindaba zogamanxa kwehora leshumi ekuseni nohlobisile lushozi. Sawubona mlaleli. Imeya kamasipali Richmond uMelika Ngcongo uthi kumele iqhubeke njalo izinhlelo zoqinisekisa ukuvikelwa kwabantwana.
6: Section 28 weConstitution ubeya ngokusobala lapha kuchapter 2 weBill of Rights ubeya ngokusobala.
5: Kanti inyonyane PSA ithi inkinga yokungena kwabantu bokufika kuleni ngokungemthethi idola ziyinkinga eyiningi eyikhungethwe amazwe ase-Afrika. Thola lezene ezinye makubumbana ihora leshumi nanye.
1: Igcine ngakaqonde ngahle indaba yakho noThabile ukuthi u-best friend noma uyini. Ngoba isikhala silili izolo.
5: Uthini yena?
1: Uthini? Awulilile kakhulu.
5: Ah, kodwa manje inkingi ulele kuwena
1: uthe kanti yani isikhathi eside kangaka uyitshela ukuthi

0: ilizwi lomzansi.
1: Uyabona ke mlalelo wezilomzansi sivela ke engomeni mnani kakhulu ngaphambi kokuba siye emakethe zingoma esinike yezo kahle kakhulu la emsakazweni nakho ngaphambili izilomzansi thike izwa umehluko bishanga mnani lapha Spirit of Praise sashanga mpela kwezwakala ikona ke lo msakazo umuco mnandi sesinikeze wona makuthi ke ungena endlini uyavulela lo msakazo siyakubingelela ohlelweni sawubona kuyintokozo kakhulu ukuthi sikunye nawe ngaso ke lesisikhathi siyakubingelela lela ingoma ke bisho kamnandi ithi ke walk upon the water emsakazweni wakho izilomzana the spirit of praise ke leso walk upon the water uthi ke la sendikhulumile indaba enkulu mina nginayo umngane nje sahlangana naye ngino 10 years yena no 5 years insizwa lena yakamazeka umlungisi Dennis uthi ke namhlanje sesino 50 plus weminyaka asikazi sixabane and siyabonisana kokuningi uthi ke nayo lensizwa usandile ke Hezekiah Gumede usho kanjalo emthwalume siyabonga bakithi ukuthi bakhona abantu abanabangani beqiniso basekhona abantu abaneqiniso usekhona uDr Mpidli asambe siye kwaSikhwele noBhoko siyozwa ukuthi namhlanje usiphatheleni Dr Mpidli asikubingele sikwamukele emsakazweni izilomzansi FM
2: ngikubingelele emsakazweni
1: Siyabonga kakhulu ukuthi usukhona usugalelekile ngalesi sikhathi.
2: Sazame kuhleze kuyinjabulo uma ngizokhuluma nomntombi kaQadolo.
1: Mhm.
2: Iphendwe kuma futhi nabalaleli bezwi lomzamo.
1: Yes, Ntombi kaQadolo.
2: Sazwana.
1: Imfino, imfino. Yabona ayikhethile phela lento ukuthi uhlobona le mfino.
2: Akhethekile
1: mzalwane. Eh, makuyimifino nje.
2: Mawu mfino.
1: Ntombi kamfino. Ngiyavivinya inkosi iphathi la.
2: Both have the word Ntombi kaNtshungu. Angizazi angani kabanike lokho.
1: Kulungile dokotela siyabonga kakhulu ukuthi usukhona. Asizwe namhlanje ukuthi siphatheleni kwaSikhwele noBhoko.
2: Msazi wami engizokukhona nabalela namhlanje na. Ngizocela abantu abazi ukuthi ngizobe ngingekho ke kusasa. Ngoba ngiyahamba namhlanje na ngizobuya oda ngolosine ngo 3.
1: Mhm.
2: Ngiyobe sengikhona lapha nama office la Sangro House nangolosihlanu ngiyobe ngikhona.
1: Okay.
2: Ngikuswele ngabo 12 noma abo past 11 ngoba ngiyengiqale ngisebenze le Maritzburg ba uyi Friday.
1: Mhm.
2: Na Saturday evening ngizobe ngikhona. Ngiyacela abantu abantu bakithi abazimisele ngempilo. Kuthiwa umuntu musa ukuhlala phansi uthi dehle.
1: Mhm.
2: Kuthi umuntu bathande bonke kodwa ungathembi noyedwa.
1: Mhm.
2: Zami ngiyazi abantu sebehambile izinyanga labathandaza nezangoma.
1: Mhm.
2: Bagcina abantu sebelahlekelwe yithemba. Kodwa ngizokusho. Musa ukuhlala phansi hluleka uzamile ngoba ungayibona imizinga ka. Ungabona abantu bethenga imoto ngapha beshada ngapha ubona abantu be umuzi bawo extender.
1: Mhm.
2: Salam kukhona bakholelwa khona. So amthana tho mhlabeni siphila phansi kwemhlabeni

Ngiyacela lokho nje kokubili mukhulu kabu mehluko ozobona phakathi kwalo nto ze u2 ozobe uthoba ngazo izinyawo zakho. Manje akho mhlawumbe ubuthi ke omunye nginawo la. Okuthiwa inhlanhla emhlophe. Umubonto zakho zihambele kahle. Uyayibona imali wena uyayithola ivele iphelele ezandleni. Hamba uthenge le nhlanhla emhlophe yasikhweni nobhoko ehambisane nomavula kuvaliwe. Ehambisane nomembulo. Ungashiki lapho isilwane sothi ezohambisana naye impindi amtshaye bekhona noma shuda fa ube khona ngoba inhlanhla ihambisana nebhadi. Kuhle ke uma uvula inhlanhla. Masuphinde futhi uyakwazi ukuvika. Lo muthi mzami ke ngicela uma usuthengele yonke le khombo lena. Yomembulo noma ikhombo yenhlanhla emhlophe noma ikhombo kamavula kuvaliwe kuyikhombo uma ufika kuhlela ukubizwa kwamagama uma ufuna ofisini ngeke kodwa uzukuthola konke ema ofisini ngoba kuthengwa njalo kuhle uma uzoyifela amadophe eSangro House ngoba eyitolo ko beauty zone ko Scala pharmacy ko Randis pharmacy kuthengwa njalo kuhleze kuphelile. Woza ke Sangro House ofazi ukuthi ufike uchazeleke mase uphinda ukuthola konke okudingayo khona. Kola ngithena kumuntu othi baba. Nginenkinga baba uthi nasebusuku noma ngilele ngiphupha kabe. Nginenkinga baba uthi mina noshumuntu esithandana naye besixabana sibanga into encane njena. Baba ngazi baba ngoba ngiyasebenza kodwa imali mama ngiyithola vele iphele ezandleni. Ngiyacela ukuthi akufike uzothenga lovers ethiwa isibusiso somdala. Khona isibhlaza. Khona siyelo uyakwazi ukusika ngommese usigcobe emzimbeni wakho uyakwazi ukusika ngommese usigcobe ekhandleni masu yakhuleka ukucela konke baningi abantu abaphumelele ngenxa lowavasithi uyisibuso somdali. Uphinde futhi uzotheka intuba oil uma ubonthe ebusuku uyacinza makulento egije baphezulu kwedla ekhaya noma kuhamba izingane ziyakhala ebusuku theka intuba oil ozokwazi ukuyishisa ebusuku uphinde uyigcobe emzimbeni kwena. Uma ubothe ufuna ukuthandeka wena uthandeki nje kubantu kunesimonyo oil kodwa uma ushadile ngicela ungawasebenzise amafutha othiwa isimonyo oil ngoba akwenza ukuthi ube nesheli. Isimonyo oil uma ushadile ngicela ungasebenzise futhi asebenzise abantu abangashadile abangananankinga yokuthola isheli. Mase ngiyabuya ke ngizoza kumuntu othi baba nginenkinga babo uthi iingi lapha ekhaya sigula sonke ekhaya. Iingane ziyagula ikhishwe izisu. Iingane ebusuku baba ikhala kuze kuse ebusuku. Kuze kuse kuseni ingane ikhala. Noma ngathi ngiyifake ibele baba ingane ayifuni lutho. Kunentambo bantu bakithi eDayisa Sangros iyeyingane. Kufanele kubakhona intambo yabantu abadala. Kuphelezo bakhona ikhonkwane engathi abantu bakithi zikuspecial njengamanje na bekade zibiza o350 ngathi zibiza u250 ikhonkwane ngathi neyintambo bekade zibiza o300 ngathi zibiza o250 neyintambo. Woza umuntu wakithi uma ufuna ukuvikela impilo yakho ufuna ukuvikela imoya engalungile ithi ingafiki izophazamisa izinto zakho ba baningi abantu ofuza bakude ngempilo kuyimanje kodwa baphakathi kuduka thole wehlathi nalenkinga kuyona kazi wangena kanjani. Wathi noma engizwa ngikhuluma ezinomzansi kwangena ngapha kwaphuma ngapha. Kuthiwa lapha emhlabeni uma uphila fanele uphile ube nezinqumo fa uwazi ukuthi nenkosi isizo isizayo nedlozi nalo liyabhekelwa. Woza kasikwapha kasikhwini nobhoko eSangro House sise third floor sise room 303. Uma unenkinga ukuthi wena unemthambo ezithweni zakho udla ama ARV unenkinga ukuthi wena unemthambo ebuhlaza ngemuva noma unemiyaba ongayazi noma uphatha amajanqamba ngiyacela bani kunesikhwili esu number 5 esimixiwe esiqeda iphele nya imthambo. Nanemiyaba le ngaphandle kwena ehluzini kwena iyaphela ngalesikhwili esu number 5 ngoba idonsa ngaphakathi izinyama masikwazi bani ukuthi
ilwe nokufa okuyikhona okubanga ukuthi ugcine usune nkinga.

zisuke ngempela zikhona zishisa. Ehe, okwakho ukuthi nje wena ungasuki kulondawo. Asuki kulondawo. Akusona ngempela ke manje isikhathi sokusuka, ungasasuka ngempela. Ngoba uma wenze njalo ngiyayithanda leyo ntombi.

0: Ngingathi mangikhuluma ngokusebenza kamasipala bese ngitshela ukuthi the best performing municipality umngeni. Angisho insomi, ngisho into eshiwe
1: ngqapheli. Awukho choice obweqembu lakho.
0: Cha, akusho mina kusho ingqapheli zokusebenza kwamasipala. Kusho iofisi la auditor general ukuthi uyasebenza lo wamkhandla. Asinayo ethini umuntu uphelile manje 5 years asinayo umuntu osekwathiwa uyaboshwa ufunwa amaphoyisa ngokuthi usentshontsha imali engaka. Asinakho lo.
2: Njani ngomsumbuko ngelehlalo. Ikusasa

0: Sile Umdagar Show Zingo, 6 minutes after 2.
1: Ngibingelele msazi, emsazi ngabalaleli. Hayi umsazi ke kuba njalo ke ma ayilungi ngosiwanga izizobe zisho njalo ayilungi ngosiwanga sanazi lo mbhemo ngamalemu ukuthi uma wathinta i-drug deal uvuke nje bovu ayiwumuzi okhala ngama-drug deal ukuthi amoshe i-South Africa unenkinga nama-South African nje meyikhala ngama-drug dealer. Hawu lo muntu yomngane omazothi nawu manje uyathinta ko-General Khan, uKhan yaziwa kuthiwa bengaphela emcibini ye-EFF. Kuningi nje indaba yalo mbhemu lo, eyi yabona nje. Hayi ngiyabadabuyela nje mina ngandabatshela ukuthi kukhona ikusasa kuleya nhlangano kaloya muntu. Ayibo hayi kodwa-ke kusuke intombi iqomala ethanda khona West Trump. Ya siyabonga msazi, siyabonga.
0: Hayi ngibingelele mina Storm. Hayi mina ngokubuka kwami akusona sinyathele strategy sabazali sokuthi bathi labo thisha mabangasabuya esikolweni bazothatha abantu bazoqeda le term esele. Awuntu abazali kufanele into bayiqonde ukuthi akuyona intuthuko le lezinto ukuthi mhlambe abantu bahloko bethanda ukuteleka kwesinye isikhathi izinto ezingenasidingo. Ngokubuka kwami nje labo thisha babuye baqhubeke ne-term lesele ngoba mabelandela abanye othisha kwenye indawo still bazokhala ama-results sengasaphumi. Uma kuthi yaxazulwa indawo amakhamera othisha abuye esikoleni iqhubeke kufunde imfundo iqhubeke because angiboni izobasiza abazali lento abayenzayo. Ngiyibona nje basiza nokuthi iyona iwumbono ophusile ngoba i-department ke manje ma ingenayo indawo futhi ezobafaka kuwona labo thisha kusazoba umdonsiswano mhlawumbe ongathatha unyaka wonke-ke. Ake kungaqashwa muntu-ke kungathathwa labo thisha kusho ukuthi kubhekwe kuphi isikolo kusho ukuthi kuzoma ukufunda.
2: Ye msakazi engibingelele lapho kwizwi lomzansi engibingelele ngicela ukuthinta nje kancane kuleyo lokhuzana lesikole lethu salabo thisha kathi sebefuna ukubuya manje bazofundisa. Abazali benza kahle kakhulu uma bethi ababafuni. Mina ngikholwa ukuthi khona othisha abangalwela ukuthi esikoleni kufakwe amakhamera ikakhulu kanje manje isikhathi esiphila kusona kunobugebengu bungaka njeni. Into asebengayitelekela yona leyo ukuthi abafuni ukuthi kuzoba kunamakhamera afakwe emaklasini amakhamera onkinga ingoba abafuni ukufundisa babathi kuzovela yonke amahlazi abo babaxosha impela ababazali abangawusabamukela. Ngiyabonga umzulu wami kadade uNotsustile.
3: Ikusasa lethu kampusho njani uyaphila? Hayi siyaphila bhuti. Hey. Sonke nje sididekile sidide indaba yothisha laba bangafuni ukuthi esikoleni kufakwe amakhamera. Engabe yini lengaka esikolweni ukuthi ngaze kuliwe cace ukuthi nje bayashiya bayeka bayeka umsebenzi. Ukube bekuya ngami ke kampusho bengizothi baningi abantu abafundile abawudinga umsebenzi lo wokuqashwa kwesikolo. Ney'ngane nje ey'funde kakhulu kampusha ezowudinga bekumele bevele bekhishwe mase kufakwa abanye othisha kuphela cause angeke siyimele le nto yayabo ukuthi uma kumele kufakwe amakhamera kumele kuqalwe kubona. Buka manje kuney'ngane ezilekhile kwi-information through ukuthi bona bafuna ukuthi kufakwe amakhamera esikolweni. Hhayi bo, hhayi umhlola lo, hhayi kunzima kampusha. Ngiyabonga ukukhuluma no-Abongile emhlaba unzima.
4: Angibingelele Stroma, angibingelele khuluma nenkosini ola ifomene eClear State. Eyi Stroma, uma ngibuka umasipala ufika udilizela abantu kanje izindlu kubheke okhethweni, hhayi mancane amathuba okuthi abantu bahambe bayovota uma ngibuka ngendlela.

0: uyena lo mashonisa wemali encane ngoba lebe njengoba ichaza nje baye imali iqhamuka esikhaleni sengizothi uyambona ukuthi president uyabona ngithi mina hayi uJessica wethu wala kwizulu umzansi hey yazi noSipho hayi ngiyabonga nje sesithola isikhathi sokuthi nje nami ngikubingelele ya ilokho nje bengilusho ngithi hayi ngeke bayasho futhi angithi babala nomtshali bathi hayi nibophele kulesiteshi senu nomtshali bababala nje abantu abaningi abe benithanda lapha eDavidson ubaba phela wayekhethela ukuba umfundisi laphana uyayibona yona
1: yeah
0: so nje hayi balilalela impela ikakhulukazi nje le yakho ka3 ngoba ngabatshela kanti nangu ntoma manje sebeyasho bathi buka nje ungamele usukhulume ngalento and uyayihlaziya kubu lapha esihlalweni sopresident ngabade wayilungisi ngabe asahola imali enkulu inkosi impela uNkulunkulu akugcine masidedele nabanye kuyezwa
1: siyabonga nje kakhulu
0: Amen.
1: Siyabonga nje kakhulu kuyena kuba Masonde ngene sheya kuno Paul nje kwakhe. Uthi ke umlaleli lapha mangubane sawubona ntombi ngiyakubingelela nabalaleli bomsakazo yezulu mzansi. Mina nje ngimangubane ngithi ke ngomholo ka 30,000 ngenyanga ungakwazi ukuphila nje ngawo kahle kakhulu ke nje futhi uma nje ungaya kohlala ke emakhaya kodwa ke lawa aseduzana ke nedolobha asetheke ukuthuthuka hayi ke ngalapho mangubane ungayibona ke imali ukuthi ke uyenzani. Ngiyabonga nje kakhulu kusho ke umlaleli womsakazo yezilomzansi mhlawum umlaleli lapha yakule uthi ke mhlawum ungakwazi ukuphila kangcobana mangase ke yohlala lapha ngasemakhaya mhlambe aka mhlambe iphi indawo mhlambe singathi ya indawo yasemakhaya but eseduzane nedolopha ongakwazi ukuthi ngempela ngomholo ka 30,000 ukwazi mhlambe ukuphila kangcono mhlambe sibuka nakhona mhlambe indleko zika mawuthu nemoto mhlambe in terms of petrol ugcina ke so uspenda malini ukuze edolobheni uma ngabe usendaweni yasemakhaya kodwa esondelene nali idolobha 1 2 mhlambe uma ngabe ungenayo imoto siyibuke nje transport impela yansuku zonke mhlambe osuke uyisebenzisa mhlambe imaphi lo ma examples ngiyafisa ukuthi ngibe nalo conversation just uk understand ukuthi abantu bengakhatha kuphi nendawo mhlambe ukuphungula eminye ke emthwalo because sina lento uma usebenza edolobheni into nje onayo ukuthi mhlambe urent khona edolobheni njalo njalo so ke mahlambe sithi khona indawo mhlambe ukusebenzele ma uhlala emakhaya but aseduzane nedolobha nakhona lokho kuma kanjani 0604807164 kakhulukazi ephaketheni usemsakazweni sawubona msakazo yezwe sawubona okay kulungile msakazo yezwe sawubona samsakazo mawule baba siphelela
2: yaphela nanga ngiyaxolisa sakulalela kuma iphone ngisebenzisa cellphone of course
1: okay baba no problem
2: yeah no ngihlale engawe namjondo lo mzo
1: yes mzo
2: Nawu siyabonga kakhulu uyichaza kahle le uyichaza emholo yabantu mina bengizothi ukhola kakhulu njengoba uyihlukanisa ngeigaba zakhona uma umuntu osezingeni lokuhola kakhulu ungakwazi ukwenza imali ngaphandle kokuthi uthathe impilo yakho uyoyifaka noma uyoyixuba nabantu abaphila ezingeni labantu abahola kakhulu indawo ohlala kuyona bakube indawo obona ukuthi uzokhona ukuba nayo imali ungafuna indawo ngizothini ezikwi level yakho because of imali nayo njengoba desha ubaba Masonde la bantu abahola kakhulu ibona kugcineni ababoleka kuthina thina esingenalutho because of bayifake endlekweni engenayidingo ngaba nenhlahlahla esikoleni kunama-needs nama-wants nama-luxury.
1: Yes.
2: Ngicabanga ukuthi kulapho la ufuna ubheke khona ukuthi isidingo leyo ukuthi uyohlala emhlanga. Ngiyakubona uma usondelela umsebenzi, kodwa noma ungasondelela umsebenzi, maybe uma uhleli phansi ubone ukuthi no, wangisebenzela emhlanga, maybe ukuthenga imoto uzokwenza kube cheaper okuleyo ukuthi ngiyohlala khona.
1: Okay.
2: Yileyo nje advice yami enginayo. Ubantu abasezingeni lempilo engcono bese ngicela ukungisiza njengo president kadesho nje ubaba Masonto leye medical no dokotela noma nebhedlela umehluko yini medical especially ngani mhlambe ufunda kwami kuncana kukho vele ngiyadideka ang understand
1: okay mhlambe umzo ufuna ukuqhathanisa
2: angizwa
1: umzo ufuna ukuyichathanisa mhlambe nani.

0: 5 okanye 031 305 0388.
1: Guqula impilo yakho ngokuzivikela ungangenwa izifo ezingosomathuba nge-Immune Doctor. Xosha izifo zeminyaka emzimbeni ngokuvusa amasosha omzimba akulwele nge-Immune Doctor. Immune Doctor ingukudla kwamasosha omzimba ukukuvikela ezifweni, ikuxoshele nezifo zeminyaka egazini, uphile saka.
2: Ewe vele mina papa I'm negative even nasesibhedlela kuvelile lokho.
1: Thola lakho ibhodlela le-Immune Doctor kulezi ndawo ezilandelayo: Richards Bay, Stanger, Tongat, Everlam, KwaBesta, KwaMashu, eNtuzuma, Lindelani, eMjebheni, eNewland West, eMakethe, West Street, Field Street, Smith Street, ePine Town, eSpingo, eMlazi, eMzinto, nasePietermaritzburg. Ngemininingwane sithinte ku-076 692-6848. 076 692-6848. Ngeimmune Doctor, baphile abantu.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
4: Ngibonga kakhulu. Cishe ngayeke ukuyiphuza iImmune Doctor. Usonto lokuqala ngiqalile ngaqaqanjelwa phakathi emathanjeni, ngaqaqanjelwa ebusuku ngangalala. Kuthe kuphela isonto ngase ngikwazi ukuligobisa idolo. Nomhlungu kade ungivele uyancipha manje, ngibabaza amandla ukuthi iNkosi ngangiyekeleni sonke lesi sikhathi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena. Liyophela manje ibhodlela, sengifuna ngithole elinye ibhodlela. Ngiyabonga baba Mahlase, ngiyabonga umama Khumalo, ngisefolweni.
2: Sawubona Mahlase, ngithemba ukuthi uyaphila. Hheyi, ngithi angibonge imisebenzi emihle ongenzele yona. Mhlawumbe uzokhumbula umuntu wakufonela ngomhlaka 1 November ekhala. Ngathi ngiyomini doctor nakho ngithi ingane ihililele. Umuntu onathubena 3 wayezothi 3 ngomhlaka 13 November. Wahiminelele. Ngathi ngiyomini doctor. Yathi mifika wayiphuza wayibuyisa. Emva kwalokho hayi ngalokho ngimphuzisa. Kwambamba kakhulu ngomhla ka 7 December. Wakhwehlela kwabuya isikhwehlela sinegazi. Ngithuka kodwa ngiqhubeka ngamphuzisa. Izolo uvele wakakukaka uhlaza cwecwecwecwecwecwecwe elokhethi sisebuhlungu. Ngokwami ngiyacabanga ukuthi mhlampe imini bikadibhizi iqoqa la esiswini iqoqa udoti kushuthi bekuphuma wona. Ngiyabonga nje kakhulu ngoba uyaphila umntanami right, useba nomkhuhlane njengeyngane zonke. Ngiyabonga kakhulu.
1: Alright, ungazithola ke nawe ke eyakho ke iImmune Doctor kuzona ke lezi ndawo ngo-R120 eSpingo, kwaMnyandwe eMakethe edrobheni, ePine Town neKK eMidway Crossings lapha esteshini kwaMashu, hostel lapha ke Duffs Road, kwaLA Tolo kwaMashu, eBridge City, eTube Village, bese kuthi kulezi ndawo ezilandelayo ungayithola ngo-R150 evele eMthongathi, eStanger, eGoli, eMolweni. Ungakwazi ukuthi ke uyithole ngayo ke leyo mali. Asikho ke isifo nesenqenayo nesesabayo kwaImmune Doctor, ngoba ke siqonda imfihlo yomzimba, ukuthi ke umzimba ke ulawulwa uphethwe ke amasosha omzimba okuyiwona ofela uwondle uwanakekele uza kwazi ukuthi ke akulwele ungangenwa izifo ezingosomathuba, ungahlezi njalo ungenwa ukugula, ukugula njalo okuqala ngawe makushintshe isizini kubonakala ngawe, nanokuthi ke uma uvele ukuthi ke usuyagula ake sivuse amasosha omzimba alwe nesifo esegazini kwenu. Uyayidla ke umuntu okuyi-treatment, uyayidla umuntu ongekho kwi-treatment, uyayidla umuntu ogulayo, uyayidla umuntu ongaguli, uyayidla umuntu omdala, umuntu omusha, iy'ngane ziyisebenzisa, umuntu okhulelwe kuphela ke ungayisebenzisi. Inombolo ke ukuthola kulwazi kolithe xaxa ukuthi ke uzoyisebenzisa kanjani esimweni sakho u-076 692 6848, ukwazi ukuthi ukuthole ke ulwazi kolithe xaxa uma ke ufuna ke ukusebenzisa yona ke-Immune Doctor.
3: Sihlube idlube ekhasini, izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Sakuthatha kokuphawula komlaleli ke ngaso ke lesikhathi ku 0604807164. Yezwe sawana.
5: Baba Mahlase.
1: Uyaphila?
5: Eh, ngiyaphila mnewe, siyaphila kobungana. Ukhuluma lona emvezo ngenacala ngithi hayi. Ake ngiqalele nami njengesakhamuzi.
1: Qawela kithi.
5: Mahlase. Kunzima mfowethu. Kunzima isimeli uyeza izinto ezikhulunywayo. Uyaziza ukuthi sithinta abantu abasithethe, mfethu abathethe impilo yethu, sithe

0: Kantila wabaholi banja ni osana ino kamala losi chimsanzi Tongs ya bulisa ya potisa kumakaya nga makaya kuinda unge ndao Apo kufila konecho lakule unga pambile izwi lo mzanzi Lami kama kaya le tumtwesi lobi lobi ya lobiza E reitwe ni yako likala Mvoka timbi ya stangle chen mashumi Tatu anestengle ibechile nsimbi yesingaphi yesixengxe kumhla wethoba kuJune 2026 ngolosibini ezintukwini enkosi kakhulu siyabulela umxhamane behleli nawe ke ethi ke sihluba udlubu ekhasini enkosi kozakwethu okuqala usuku bekupha ke inkqubo ngokuhlukahlona kwazo enkosi bawube inxalenye inkqubo zegapha siyabulela tyena nihambi nedwa ke xa ngolosibini rhoqo ngoba siwe sitsho sithi qina Msebenzi apha kwimzansi talks sike ndiyama nobaba umgabazi intsizwa ngapha ke kwamaphumulo kwenkomo zenew porridge madoda ngapha ya kula mhlaba onenca phesha komfula pha baba umgabazi
1: nompo amthesika asibonge ukuthi ke inkosi ke izivusile nanamhlanje
0: ya
1: ukuze siphinde sibe khona lapha ke kulo msakazo sizophakela ke abasebenzi ke ulwazi
0: ya
1: sibanikeze nezixhobo ukuthi ke
0: xa kuqhamile
1: liyalanga mangabe lifika
0: babe nazo izixhobo
1: xa ngicabanga lo mhla ka 30
0: ukuthi ukonnectindana ngomhla ka 30
1: cha ukuthi ke abasebenzi bahlale benomhla ka 30 wabo awufiki kanye
0: umhla ka 30 lo
1: umhla ka 30 mangabe ungekho kulomsebenzi ukulowa umsebenzi
0: yeah
1: mungekho kuloya sasa ukulowana kusasa ukulowa
0: oh usho lo mhla ka 30 we pay ohola we hay lo mhla ka 30 hay hay wabukabaza hay ngabe uzophumile khodi ukuthi awuna qala kodwa ubu kodwa ubuzi ukuzwila umuntu obukhuluma uthini kodwa kuthi hay akanaqala yena bekhuluma ngomhla ka 30 lo wokhola Ubani uzokuphikisa lapho?
1: Cha mfo kamthwesi umhla ka 30 lo engikhuluma ngawo.
0: Yeah.
1: Ilo 30 June.

0: azinongo khona lapha ke enkonzweni kube nje aya inkonzo iswakale ukuthi ngempela ke inabo umkonzo.
1: No kiyazwakala insizwa nsi ngiye ngathi uma ngibheka ngawe ngabona ukuthi ubuye ube uthisha esikolweni njengomhlazi weinkondlo ngabe iliphi hlasimbe izinga olidlalayo eingaleni ukuthi uyiqhuquzele ngokubhala ingabe kungencwadi o ingabe ngeinkondlo
0: kuningi kakhulu engingakusho la kodwa ngenxa yesikhathi ngengikusho konke ngoba ngingasho ukuze ke ngiphendule kahle hlele umbuzo wakho ngiyabonga othisha ngiphinde ngibabonge futhi ke kakhulukazi ke obongani Mavuso sebalala ubaba ke ucela umkhulu ucelwa lapho kuzilomzansi okuwumkhulu ke nobhuti ubongani Mavuso ababesibekelela lapha nalaphaya ekutheni ke ukubaluleka bokwenza umsebenzi ngendlela yakhona kumele sikuqonde sikwenze ngendlela ke efunekayo engingasho nje dadewethu sengibuyela ngqo kubona okubuzayo ukuthi ikhaza noma ke engikubambile ekulekeleleni ke abantwana abantwana bami noma ke abafundi kuningi sengikwenzile kubona kakhulukazi ukuthinta amakhono ukubhala iy'nkondo sinela ama-competition iswini sibheke phambili ukuqhambisa ulimi lwesiZulu noma lwesintu ekutheni ke abantu bakithi noma iy'ngane zakithi zikuqonde ngoba abantu abasha noma iy'ngane zethu zike ziye ngendlela yokuthi uma ukhuluma ulimi lokucela izinkobe kube sengahlamba uhlakaniphile kanti akubi kanjalo ukwazi isingisi ungasazi ke ungalazi ulimi lwakho akusho ukuthi ke kukhona ke ubuhlakani obukhona unabo lokho kubalulekile ukuthi uma umuntu osakhula aqonda izilimi zonke uzihloniphe uzenze ngendlela elinganayo kungabi khona ngathi khona ulimi olungcono khona olungekho ngcono isixhosa isizulu njalo njalo ziningi ke izilimi zethu ke esizisebenzisayo ke sibheke phambili
1: insizwa nsi ingabe ngokubona kwakho kubaluleke ngani ukuthi uma ushicilele ngolimi lwendabuko
0: musumbuze Makhomo kukubalulekile dadewethu ukuthi mobhala umbhalo wakho uyibalela impisholo ubhale ngolimi olukhulumayo ngingisho-ke mina ukuthi mo umuntu obalekela okwakhe nempela uyefana nesihlahla esingenazo izimpande kubalulekile ukuthi ma umuntu ompisholo uhlale kokwakho ukwenzisise kube yikona othungathi ulwazi ngakho wenze ucwaningo ngolimi lwakho uqonde kangcono ngoba kumele uqonde ukuthi ulimi ongalazi ongalincelanga ubeleni akumele ngampela uzigcine nawe uzibona ngathi mongalazi awuyilutho kubalulekile ukuthi okwakho kumele ukwazi njengoba uzazi wena yendaba ukubona umuntu wakithi ehleka omunye umuntu ngokuthi isingisi akasazi noma olunye ulimi lwasentshonalanga akalazi ubani udideke ukuthi kanti kwakhalanye nini kwenakithi ngoba kubalulekile ukuthi uma umuntu ompisholo okwakho uqonde ukwazi njengoba uzazi wena awukwazi ukuthi ungakhuluma uzugeqa amagula ngolimi lwakwezinye izizwe musileke ulikhuluma mese abantu bakuhleke sengathi ubhedile yikona konke-ke loko kumele-ke siqikelele-ke sibheke phambili ngolimi lwesiZulu ukuthi noma ubhala bhala ungesabi ngolimi lwakho bhala nje noma ikuphi ngolimi lwakho ukhuluma uziqhenye ukholoshe ungasabi ukuthi-ke abantu bathini enza into ngento uNkulunkulu akudala wakuphathisa yona.
1: Hayi, kuyazwakala kakhulu. Abanye baze bathi injabulo iqala ekhaya. Ngaphambi kokuba wazi ezinye iy'limu azi ulimi lwakho ukuze uzokwazi imvelaphi yakho ngesikhathi wazi imvelaphi yakho uzokwazi ukuthi iphambili lakho liya kuphi insizwa nsi ingabe imuphi hlasimbe umyalezo ongadlulisa entsheni nanokuthi iziphi iy'ngqinamba abashicileli bey'nkondlo abake bahlangabezane nazo
0: mhlawumbe ngingakusho kakhulukazi-ke kumuntu omusha ukuthi zihluphe ngolimi lwakho lwebele zihluphe ngokwakho ukwazi uNkulunkulu akudala wayiko ungakubalekeli uNkulunkulu akudale wayikona ngoba kusho ukuthi uphikise umdali ngakuphathise kona emhlabeni wakhe mese ngiya la ekutheni-ke

khona khala zilathi mamdodole bika ongena ngale la masu sithulela indaba eyalimnandi kanje manje uvela useshe ugibele phezukwalo singakalizwa kahle hayi bakithi uluthi hayi ayina ngolunye uhlobo uvela bona sengena odabeni suke sokhuluma ngalo usuke secuthe kamnandi sale ukuthi kuzothiwani alright ingamashumi amabili nesishagalombili nesigamu imzuzu libumbeni ihora elesishagalo lonyaka waphuthwa iluthi omntasekhaya wena usemsebenzini ngiyaziwa waxazisa abantu shaya itiye ehe kwazi ikhathi amatiye manje ikhathi amatiye sizazodla futhi ke sizazofuqa nokudla kwethu ungakhathazeki ebusuku nje sikwenza konke kuyalambeka nasi nesikolo ngapha kunje kunjeni. Ngibhalela omunye udade bakithi, hey, yazi ibuhlungu ngoba uma usombuza umuntu usahlaleleni, avela athi ngiyamthanda, eyi uvela ubona ukuthi hayi ke into ongayenza-ke la. Noma esalibika udaba lakhe kodwa uma esethenje ngiyamthanda uvela ubona ukuthi aha, okay. But une-problem mthandazo zami, unenkinga inkulu. Uyangibikela nje igemegeme ezahlukahlukene ezenziwa indoda yakhe. Igemegeme uthi njalo igemegeme ziqala ngaye. Igemegeme eyiningi ziza naye. Into enomsindo enokukhuluma iza naye. Kodwa mamdodo, indaba njalo kuthi kuyena oza neyigemegeme. But angiqondi mamdodo. Ugcina njalo sokuyimina ofanele axolise. Hayibo. Kithi mina manje mntama usukusuxolisa ukuthini? Uthi ngendlela akwazi ngayo ukuyiphica into noma ngabe kuthiwa ubumbambe phuthene njani. Ngalesikhathi unulindele ukuthi hayi mhlawumbe uzoxolisa ubabazi kosami uzosola o ini. Lutho mamdodo ngithi ngimsola. Uthi yazi kwesinye isikhathi engivele ngiyithulele ngibuke noma ngibone ukuthi ake bona le ngoba if engazange akhombise ukudinwa uzothula angakhulumi okushuthi lapho nje sizodonsa mhlawumbe ku-2 days singakhulumisani uma siyikhulumile.

0: ile
1: hayi nalo 2 days uthi wena mamdodo uyashuthi 2 days njoba ngisho nje mhlawumbe nakhona lo 2 days kusuke sekumfakela nje wegama elilodwa ukuthi njengoba phela sihleli igama lelo fanele kube contact coffee rack enze sigcine isikhofe out kodwa ngisho 2 weeks ngisho 2 months ungaphela laphi iphutha likuyeke. That's why sometimes sengivele ngithule mamdodo uma ngibona ukuthi ke lento angiyithandi and lento iyangilimaza. Iyangilimaza to a core la. Ngazi kahle ukuthi ngiloyal lo muntu yini lo muntu angakwazi ukuba loyal njengoba nami expect ukuthi abe loyal kimi. Why futhi bangabe njalo ngimbambe iphutheni? Ayijiki into, ayijiki into. Kucaca ukuthi hayi kogcina sixoxisa mina ngendlela. Akuthi ngayo ekuphi angazi bangizothi kuphica noma ngizothi yini uthi uvela ngishiye nje mamdodo ucaca ukuthi iphutha lonke likumini ngiyibone futhi ngisephutheni uthi kodwa mase ngingedwa ngiqale phansi ngikhali awubakithi usukhalelani muntu ngikhalela ukuthi ngize ngafika ekuxoliseni ngixolisa ngalibi kwa lo muntu lento ayenzile kokuqala ungilimazile okwesibili ngisalinda ukuthi phela kube khona indlela azoxolisa ngayo noma azolibona iphutha lakhe yabo kodwa cha iza kumina seyu half usumkhulu senginecala makuyicala makuyiphutha kuba kubi nje. Have you ever been to a situation where you find yourself that you have to explain kodwa wazi kahle ukuthi angenzile lutho la. Have you ever been kumuntu ozothi mangabe unaye alifuni iphutha azalithole ngoba nje ufuna ukuthi akutwist umqondo wakho ugcine ngempela ususephutheni ugcine soxolisa njengalo sisesh uthi akasinsikhathi uyalifuna sisidoda ayifuni into ezosenza nesitwistane ngogcina futhi sengixolisa I end up ngithula kodwa lezi zinto ziyangilimaza and mangingedwa I cry a lot. She even cried on me esayichaza le ndaba hayi bakithi angazi uma iyenzeka yini nasesayidini labantu besilisa ngicane ichaze ngoba lo ibhalile kumina nobe ngikhuluma naye wesifazane. Ngikhulumile naye namhlanje kuseni a very long call ngoba ngivele ngenze le ntuzana. Ngenze iWhatsApp call ngenxa yokuthi bengibhizana nambe ngibona ukuthi udinga iattendance eyokuthi sixoxe manje kulo type uphendula kuba yinkinga ngase ngimenzela nje icall ukuthi ke sixoxe ngizwe. She even cried echaza lolu daba ngendlela azizwa ngayo. Have you ever been in a situation kanjalo wawuzithola unomuntu okugood ekukuphicapiceni ngizosho kanjalo ukuphicuza uyibona ukuthi ngazi nganephutha kodwa futhi mase uwedwa uphinde uzisola ukuthi ngifike kanjani kule laphuza kanjani he ngifike kanjani kukhulu yankiya ekhona engiyibona manje singameli and uthi ke into eyinkinga lento isiyenzeka almost nje isikhathi esiningi ukujabula kusekho okwesikhashana then after that we pick up where we left off get pick up wow uhleli uyofanini bakithi kuloku pick up iyashiwa la iyacosha hey uyofana mntana ngiyazibuzela nje ukuthi kahle ngaphela mangibuza ukuthi kaphela ngoba uthi akusekho ukujabula usahlaleni awe ma ngiyamthanda okay kahle ukhiyeke lo mntu athi xa esenze lutho unothando asibhekane ke nale nkinga ke esibhekene nayo njengamanje nawe uma ngabe ikubhekile le nkinga le ayibeka udadewethu nawe uyazi mina nje angisho ngithi ngiyithathe ngoba isho umuntu wesifazane bala ngisho ukuthi namadoda ayenzakala kubona okungenza ukuthi nabo banayo le nkinga yokuthi ke bayigcika sebexolise kuyibona behlela ngezansi kodwa bezikahle ukuthi akhophe ukuthi abalenzile iphutha lenziwe wuye noma mhlawumbe into egood ngakubantu besilisa le I do not know if nawe uzazi ukuthi ugood ke kuleyo he impela ubabamba ngayo awuvele nawe ugonyuluke ke namhlanje mhlawumbe uzowusho nanokuthi usukuyenziswa yini yabona ugonyuluke nje ukuthi hayi mamdodo ukhuluma nami uqobo ngigood lapho ngiyamphicaphica umuntu ngimshiye kuyena osephutheni nkosi impela uyabona uma ngathiwa siyoma ebhokisini ngasala yena enkantolo mina ngiphume ngihambe ngendlela engiyigudi ngayo bese uyayichaza nkosi yami ukuthi isuke ithini into yakho umuntu ongazwani nokuthi wehle uxolise noma umuntu onja ngoba phela bakithi noma ungazwani nako kodwa ikhona iy'khathi ezikuphoqaka ukuthi la ukuzilunga le nto le

0: ne-trust ayibalulekile ebudlelwaneni. Angazi, ngiyazibuzela nje ngaphela leyo nto ifingeke ifu ngamthembu umuntu engekho loyal njengoba udakana qiniso usholisa kusasa uzohamba futhi uyamlobola noma ushuthi kusasa methi nje ngifuna ukuphila nawe ngunaphakathi uzovumela phezulu uwerelse wazahle ukuthi awumthembi lo muntu iqinisa kanalo. Hey, kusamele siyibhekisise kahle nale nto yatandalava yiwo. Nhliziyo, nhliziyo, nhliziyo, nhliziyo. Sisithotho, ngiyabingeleli nami kuthiwa nginjalo. Kuthiwa ngiliqili. Ngiphendula inkulumo uma ngisephutheni, kanti mina ngisuke ngiveza izenzo ezisuke zingenze ngenza lelo phutha. Hayi ngoba ngisuke ngiyiqili. Oh my goodness. Oh wow. Ngiyafisa ungitshele nje eyodwa. Ngiyafisa ungitshele eyodwa. Othi sisidodo ukuze ngize ngenze lento. Ngenziswa ukuthi kwaku 1 no 2. Oh my goodness. I content that is there such a thing ukuthi ngenze lephutha ngoba bekunjani? Is there a reason for that? Hayi bakithi na ngidideka kwakukhulu kayi bakithi show bengithi incane inkulu le show. Namhlanje inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu i-show yanamhlanje. Inama angles amaningi. Manje nje sizufakazi bokuthi wenze leli phutha ngoba kunezenze zisuke zimenze wenza lelo phutha. What kind of iphutha sokulenzile? Yebethuna. Kyanyuka impesa impela. Sihambe ke sibheke la. Right. 0604807164. Nomuthi ke 0638208448. Oh bagi. Oh sengiya understand. Sengikhathele ukuthala amacala engingawazi ngoba nawe uyakwazi ukushift iblame. So nje sengiyarekhoda ukuze ngingaxoliseli into engingayazi. Oh my god, yo guys. Bengibuza lo orekhodayo ukuthi indaba erekhodwa ngiphendule. Nkulunkulu Jesu, sifike kanjani kodwa kuyona yonke lento? Uyazi mina ifoni engiyiphathayo indala. Angingeni umuntu ojwayele ukushintsha ifoni, angiyishintshi nje. Indala ibuye iqulekele ibe yenze konke, ibuye bayishaye ife, ngabe ngiyikhanda iscreen ibuye. Angiphathi ifoni. So ngizama ukutshela ukuthi njengoba ngithi kuwena indala, hayi naso ngisho ispace kokubuhlungu manje. Uma usuke ungibona nginesithombe-ke, hayi ngisuke ngishuthe izingane nombaba sebeyangithumelela kuthi hayi nesithombe, ngoba ngisho iy'thombe zakhona ezishuthwe imandla zikho kule mgangatho ogangathekile. Sengimane ke manje ngiyayicinga-ke le nto ukuthi okay, nakho-ke ngibhekene nale simo esibhekene nawe dadewethu sokuthi ngihleli nomuntu ekumanamana kumele ndithi record. Uyayivana? Uyayiva-ke ngoku manamana phinde ngithi evidence manamana ndithi record ngithi gcini evidence. Ngizoyenza kanjani ke leyo njoba kunjena nje ngichazela ngohlobo lwefoni ngiliphatha la? Akuna space. Bahlale phesha bethi mayithi ngiyivula nje analyze storage. Namanje nje ngithi ngiyayithinde kuthiwa analyze storage. Delete ngidelete babuye bangidelethele. Analyze storage. Njalo mntathi. Yho, Nkulunkulu makasiswele. Yazi le ngathi bengaze ngithi ayikhulekele. Angikazi Nkulunkulu akaziswele. Akekho umuntu okumele aphile le mpilo la. Kumele kube mnandi, kumele kube kujatshulwe, kumele kube angikazi ngithini. Angikazi wakhathazeka umoya wami. Ungakashayi ngisho utheni ngisagijime awani lokucala, elokuqala ngibacabanga. Khona into esengiyizwile zingicoba zonke. Zonke. Eyokuthi ngenze iphutha ngoba kukhona izenzo. Hi. Haleluya, iyangihayizisa mntathixo. Bhala sana sama umuntu ulayiduze kwakho. Yezwa.
1: But mau

0: onto la iceleni kwakubhala sisidodo mina ngilalile nomuntu wesifazane obeganga ehlala nami ngaze ngamlobola kulonyaka walenza ngathola kwaba ke ukuthi uyangishiya kwaphela kanjalo inkomo zami kuyimanje zikubo nenganyami kubo angazi ukuthi ngingenza kanjani kuyimanje akahlali nami uhlala la asebenza khona noma ngizehlisa kuyena akathanda ukukhuluma nami angazi ukuthi kanjani imake okay kushuthi wena in one way uchithile ufuna kusho njalo mawuthulalile umuntu esifazane ngicela abantu ngiphendule lapho na so understand ngizuthi ngilalile nomuntu esifazane obeganga ehlala nami ngaze ngamlobola ang understand ifirst tag ngicela abantu ukuthi uyinaba lapho ekuqaleni ithanda ukudida is it you cheated or yena obeganga nginento engayi understand lapha ukuthi ngaze ngamlobola ulobola wazi ukuthi please to explain kulolu tab 0638208448 nomuthi 0604807164 sizwe ngapha
1: ake ngibingelele ezwini lomzansi ngiyabingelela mama uDodo ngiyabingelela kakhulu uzulu lona intuzuko cha ngiyaluzo udaba ngiyaluzo udaba bafowethu ngiyayizwa le nkinga abhekene nayo udade wethu izwakala sengathi lo umfowethu lo onalobuqili lobo useyijwayele lento kushuthi useyamazi udade wethu ukuthi uma enza into uma yena enza into udade wethu uzokhuluma umuntu okanjalo nowesilisa uyaba yiqili nowesifazane futhi uyaba yiqili so umuntu okanjalo ke uma ngikhuluma ngakulwethu ke uhlangothi thina besilisa ikakhulu ke esimandle kakhulu kuyona lento yokumanipulator nokungafuni ukwehla kufuna ke lo udade wethu lo ashintshe isystem noma indlela yeapproach yakhe angayingeni manje ibe verbally ayikhulume ngomlomo amngene kunembeza umuntu owenza kanje vele uye kunembeza wakhe ilapho ke uzosuse kugcineni ke lapho ake ngithi ke uma ke lo wesilisa uma eyenzile into wayibona wena ngisho lo wesifazane wambona awukuvela uthule kube ngazathi akwenzeka ngalutho mhlambe ake ngithi nje ngenze isibonelo ngingowesifazane nangu ngimfica lapha ekhoneni umi nentombi ngiyalinganisa udlule nje ubingelele uvela uyihambe ufika ekhaya umlungisele ukudla wenze yonke into kungazathi akwenzeka ngalutho umbuza usuku lakho lube njani baba uyabona lo muntu umbulele uqedile umbulele unembeza usuthinta unembeza wakhe ke manje uma enonembeza osebenzayo noma kanjani uzoyishaya kulezi zinto zakhe ngoba zonke lezi zinto kushuthi uthi into mayenza ebe vele esazi ukuthi vele uzokhuluma uma eke wathi mina ngithi uma eke wathi ngithi uzoyisonta ke inkulumo ayisonta inkulumo igcine ngempela isonteke ibheke ngakuwena umuntu okanjalo ke awuthule nje umbuku ubheke ukuthi uma uthula umbuka kuyogcina phi unembeza wakha uzuthinteka yini aphenduke ngelinye ilanga ngiyabonga
0: hey yabuza ubuchulo awethe singabuye ngikhohle mina but ngiyithanda babuzulu ngiyithanda kodwa we babo awethe sifike njani babuzulu kule yo thula ngampela ukuze yabona ayi strategy.

0: ngijise lesithulu uthi du ukuze ungaindaphike manje ixolisa wena. Oh, I mamdodo ngiyabingelele. Ai uma indoda uyibamba ithitha ivele ishift blame ithi ngoba wena usaspin sukuyofuna laba abaspinayo njengetop. Oh my god, is that an excuse? Eh mina ngifisa ukuthi forever, let's say nibheke emshadweni, is there an excuse? Ncono manjola, imanjola ka spin forever. Siyakwamukela usezweni sawubona.
1: Wena njani sisi?
0: Siyaphila.
1: Eh ngubaba oshabalala edivezini.
0: Siyakuzwa baba.
1: Uqedela amagama lensizwe bethile lensizwe ethethula. Uma umbonile enza iphutha. Uthule nje okudlula lapho ubuze ngakusasa ukuthi ufuna ndibuye ayinelethi ihenze bani. Uzohamba namhlanje uzayo uzobheka. Uyabona uzozihlola lo muntu ibethile leya lisizwe leyakhe. Uzozihlola angathuka sekeyeka nokuyeka. Into ebangayekile into balomfutha uyayo. Ubonile
0: nguwe
1: ozibulala ngenhliziyo, bulala yena ngenhliziyo ngokuthi ndiayinelethi uyahamba lamhlanje. Uzobona ukuthi hawu ufuna ngabe ufuna ukuhlebesenzana, yeyi uzobuya lo babala uzohlala phaa. Yabonga.
0: Sifike njani kula maqhinga kugqile ngeke. Hey bakithi, hey hayi hayi mathiwa kubabonga ezansi kuwubambile futhi uyasinda. 0604807164 umsakazi izilo mzansi ku98.0fm sizokwamukela nawe ezwini lo mzansi. Sikhuluma indaba enkulu, gaslighting. Ithi ngawe ijiki ibe ngawe, uyibona nje ukuthi hayi la ngifambule ngempela fanele ngabe ngiyehla. No, ijike nje uyithwale, uyithwale. I'm glad you're typing. I'm glad you are typing. Ngoba ngiyafuna ukuluza lo data. All right, 0604807164 noma 0638208448. Umsakazi izilo mzansi kungu 2 minutes after 10. Sigijima ke aweni letle sibili. Hlelo nododo, hlelo thandeka. Ngwaka ngongoma isibongo. Si kubingelele nawe usezweni. Sawubona.
2: My sister sibingelele umthandazo omkhulu izilo mzansi.
0: Yebo sawubona.
2: Niyaphila kodwa?
0: Sikhona bel.
2: Hayi, dadwethu sithanane ekuqili la, ekuqili ngempela le ndoda lele. Eyi, futhi amadoda. Eyi, uyabona amadoda, futhi ke ngawo amanye amadoda selfish kakhulu yabo.
0: Ehe.
2: Uba selfish lo kahle kahle, futhi kahle yena umfowethu, yena uyitshela ukuthi uyena othandanayo la, so sekulalele yena. Uba uyena ofulela usisi wathi ngiyakuthanda, so kufuna yonke into kuziwe yena. Menze iphutha yena, abuye ashaya amaqhinga phela usise ukuthi hayi ngiyaxolisa, kanti uyamlimaza ngaloo nto leyo.
0: Ukhala ngokulimala impela. Ima kusho ukuthi umoto othanda, chaza kakubanzi la.
2: Ukuthi chaza ukuthi phela umfowethu uyena yedwa othanda udadewethu, so-ke udadewethu yena ukuthi uyamthanda umfowethu nakakhalazi, nakamukele yonke into ngoba ngani indoda yena ithi ngiyakuthanda noma ngihamba ngiyoganga ngibuye. Iyamthanda futhi yona hlathi ithandana yodwa yona, hayi ukuthi kuyathandwana.
0: Ithandana yodwa.
2: Ithandana yodwa yona, ayinandaba uba lona naye lona uyayithanda kwayona le ndoda.
0: Ayinandaba nayo. Ingaske nje iqhubeke ithandane yodwa ke bakithi, ayiqhubeke.
2: Yebo mama, ngiyokumelala nodadewethu ngoba le ndoda isigebengu leso esoloko simlimaza inhliziyo yakhe sokuthi yena uyasithanda yena, yathi sigudi. Yena udadewethu nakamtshela ukuba ke yabona manje sibanibani sengizohluleka mina ukubekezela lokho ba manje awufuni ibushiti. Izoqhubeka idazinkana bavele ijwayele vele ukwenza iyophinde futhi imbuzi uba kanti ufuna ngishintshele gcina kuthi idolobheni axolise futhi. Avele athi ntshingalindele nje ihambile emsebenzi apha qoqe kwasana endlini ongokwakhe azabeyingekho. Avele abuyingekho athina ifoni bangayivali ifoni yabo. Angayivali ifoni ngoba phela uyayithanda ndaba izomfonela. Athi ngiqambe imfoni uthi sengikhathele njalo wenza amaphutha ujike futhi uma ngiyibuza ufune bekathi yimini orong ngikhathele. Ngikushiyile mandla yezwa. Izoqhubeka imncenga, izoqhubeka imncenga ithi maye imncenga. Ayithi ngikhathana nje noba nje ngu 2 weeks.

0: ucurule. Hayi, sengiyangixeka-ke manje, sengiyangixeka, sangilini impela mama, sengigashele njalo nokwalibona nje iphutha manje. Mina njalo hlale kuyimina, ngingaye ngixolise, ngikwazi into engayiboni. Ayagcina ngimshiya-ke ngoba ngabona ukuthi phela ayikho inqubekela phambili la. Awukwazi isidoda ukuthanda nomuntu ongaliboni iphutha lakhe, ongasiboni isidingo sokuxolisa futhi uma yenze iphutha. Awukwazi, ungelona uthando.
1: Sabona mamdodo, abalaleli bonke, hhayi nami ngithi nje iqili nje lelo isigebengu nje sendoda, nanokuthi njobe shintsha ubhuti nje ngimdlalela ubhuti ade echaza nje nami ngivile ngabalela magama ukuthi nje iqili. Into edingakalayo intombazane ayingasuli lutho, ayibe nesibidi nje intombazane, ngoba uyambona ukuthi u-weak lo wesifazane. Kudingeka nje avele aphume nje. Uma kukade uhlala naye ngiyadabuka sesifanele uphume, ngoba angeke uzwe indawo yohlala ukhala, yena athule nje aqhubeke njalo nanento yakhe ayenzayo. Amani nguphilethe enze le nto ayenzayo kuwena phezu impilo yakho. Hayi sisiphuma, ayikho inqubela phambili lapho, ayikho nje inqubela phambili, ayikho nje inqubela phambili. Phuma entweni enjalo, maningi amaqili eminyango. Phuma nje, uzovele uphume uyozimelele, ngoba uyakubona ukuthi u-weak, uyakubona ukuthi u-weak. And into ayikhulumayo kuwena ngiyacabanga uyisho in the short point form, uqedile vele vele ubone nawe ukuthi hawu, kushuthi mina nginephutha, kushuthi mina nginephutha. Ake angazi-ke i-backbone yakho-ke izokutshela ukuthi-ke ukanjani. Umnqwazi wakho uma uqine mntakwethu ukuthi nje hhayi, phuma kulo muntu onjala, beza kisendawo. Ikusasa lakho busushade naye-ke, nkosi yami ngiyadabuka. Zama ukwenza ngenye indlela, nam usumgabisele ukuthi u-weak, usumgabisela. Buka nawe bebona ukuthi okay, there's a mistake le khona la yenzakalayo. Ayimbuke nawe bushade naye, kodwa bungashadile naye, kodwa phuma.
2: Sawubona sisi emsakazweni nabadadethe. Hayi, ngicela ukuba anonymous. Yazi ngingedwa la ngikhona, ingihleka kanjani ngale ndaba yakhe. Yabona umuntu ekhuluma ngaye ilo hlobo lomuntu enguyena impela, futhi nami sengiyasazi. Uma bethi usuke uyiqile, hayi nami ngiyazivunywa ngiyilona impela. Futhi uma ngizothola isikhathi sokuthi ngikucabangele kahle, ngiseza kuwena, ngisuke ngineshure ukuthi ngizokuwina, le nkulumo yami izovuna mina, especially umuntu wesifazane. Noma kuthiwa yini engiyidingayo uma ike ezandleni zomuntu wesifazane, ngisuke ngineshure ukuthi ngizoyithola ngendlela engizomchazela ngayo. Nenkenge yami nje abangani bami la sebeze bangivume, mebedinga something kumuntu wesifazane kuthiwa hhayi doda ohambe umayine wena, hhayi nakanjani so ngiyobuya nayo le nto. Noma ngingafika udiniwe ngiyohamba naye usuhleka.
3: Hey, showstopper. Hey, yeah, angazi muzwile yini. Hhayi bakwethu, hayi ngithi showstop, ngiqedile isho ngivumeleni godo, ngivumele nje ngikukora past 10. Toto hamba khaya, hamba sisi, you are done, hamba showstop. Nansi ngishilo ngathi akube khona uzophuma, athi mina lowo. Ha udadewethu, wena olethi story, ulalele yini mntakama? Uyaluza nodaba lokuthi khona umuntu abeza kahle kona sebezicwecwile. Be careful, don't be careful bantwana basekhaya. Oh, why namhlanje.

0: Zenginto. Hayi ngizwenge bakithi. Wow. Okay. But thank you so much for sharing. Izona zonke lezi ndebe sifuna ukuthi ke sizwe ngempela ukuthi ikhona into kanjena. Eh unkosi, kodwa konake sengiyibuzela nje. Lukhona usuku la uyokushintshe khona. Uthi namhlanje ke ngibe nje umuntu ovuma into yami. Kunkulu Jesu. Yabo into mesu ngakufikisa ungakufika mase kuficile. Hey. Ayi ngibambonge sasa.
1: Molo molo molo sister Tanjani ukhuluma noLizwi la MAV. Cha wofuthi lalela yabona lento. Iqiniso. Iqiniso. Ayi ehazi ukuthi akufanele ukukhuluma kumuntu osuke ubamsene naye ngoba kwesikhathi iqiniso liya liyawuchitha umuntu. Kanjani na? Mina ngaye ngehlela esehlo njengaleso. Ngathola ukuthi umuntu wami ungibamba ngenzile iphutha. Wangincenga ukuthi angivume ukuthi ngilenzile iphutha. Yes, ngaze ngagcina ngivume ukuthi ngilenzile. Kodwa ekugcineni wavele wasaxabana kakhulu ngakho ngasayina phansi nje ukuthi nje into ethiwa iqiniso angisoze ngalikhuluma kumuntu wesifazane othandana naye ngoba uyajikela mawusokhuluma iqiniso avele akhale mi inyembezi ngakho nje no iqiniso ngiyabonga thank you
2: ake ngibingelele sisidodo kuhlahla samabhinca lo Ngcobo Mapholoba ulayela uGanda. Ngizothi mina before sengimyale. Le nto yokugaslightana wesisidodo into ekhona kwabanye abafuna ukuhlezi be-right ngisho be-wrong. Le nto iqala kanjani wesisidodo? Nani balaleli nawe mama seso nenkinga iqala la oyedwa kuma partners koyedwa iqala la ngesikhathi umuntu ezokutshela ukuthi hayi mawubona ngenza ukuthi nokuthi ungaphatheki kabi sengayijwayela nje ngumuntu onjalo bomukela mhlampo umuntu ethi hayi mina mangikhuluma nje ngikhulumela nje nginganaki ubokujwayela lokho kungakuphathi kabi loyo muntu ugaslighter ngesitayela ngoba ngendlela akutshela ngayo ukutshelela ukuthi athi mangabe lento ngoba awukwazi ukuthi umuntu uzothi aka understand into oyiyona ekubeneni yena ibimbora ukumgaslighter umuntu lokho ufuna ukuthi uma ngabe uqhubeka wenza lento lento imhlala kabi engabe nayo indlela yokuvuleleka ukuthi cha lento yangibhoro yenza yangiyithandi yabo wenzela ukuthi mhlambe melanga ethi mayiphahluka ektshela ukuthi yazi lento yenzayo ayikho right ubuso uzothi wena ngathini kuwena ngithi ngakutshela ukuthi mina ngijwayelele lento lena kuyona inkinga lento mina anginankinga ujo ugaslight umuntu ngokuthi umjwayelisa into angayithandi lento ke uzohamba athule nayo sesidodo nani balaleli athule nayo la uqhuma khona iBerunde kugcine ibani ngoba uma usuhlale nento kakhulu enhlizweni yakho kumuntu mhlawumbe nibambisene naye lento le mangabe isigive up isiqhuma isithi ngikhathele kuba ngazuthi unebhadi kanti mhlawumbe wena obungayiboni ukuthi wenza wrong ugaslight umuntu ngezinto nawe ngeke uyithande uma ethi lezo zinto akayithandi wena ubese uyamphakamela ufuna ukumu-understandisa ngenkani ugcine lapho usumenza umuntu orongo ongalaleli ngoba wamtshela ukuthi ako-understand so abantu abanjalo bakhona usisi into okufanele ayenze i-one eyokuthi usisi angahlali entweni ayibona ukuthi ayihambisani naye ngoba ethi umuntu uyamthanda.

0: uthando luhambisana nezenzo. Uthando aludingi umpikiswana impikiswana noma ikhona, kodwa kube impikiswana yento enhle. Ngoba manje uzohlezi ngaso sonke isikhathi kukhona umuntu ongangeneki kodwa uthi uyamthanda. Ufana nomuntu oyithandanelayo yedwa nje oyigadele nje isilwane nje esingamluma noma inini. So nje sisi akazama ukuthi akhethe into eyi-one, akhethe ukuthi indoda ayayiqonda, uyayitshela ukuthi mina uma uqhubeka kanje mina ngeke ngiyimele le nto, ngiyaphuma. Noma ukhethe ukwenze njani, ngoba le nto yokuthi umuntu uthi uhlalele ukuthi uyamthanda, umthanda kanjani umuntu yena ongakuthandi ukukhombisa ukuthi wena anandaba nawe? Umuntu okugaslight-ayo nokuhlukumezayo nokunikeza amaphutha akhe ewagonise wena, lo muntu loyo akakuthandi, usuke kwenza nje upopayi wakhe. So nje sisiwami kukabili, alukho uthando lokuthanda umuntu yena ekhombisa ukuthi akakuthandi, kodwa manje uyakublackmaila ngezinto ngoburong bakhe bese ezoblackmaila wena. Lo muntu ufaka nje ilokhuzane, uyagqilaza nje kahle kahle, ugqilaza umqondo, ugqilaza inhliziyo, ugqilaza imizwa, ugqilaza ingqondo. So nje akuyena umuntu ongahlalela ukuthi uyamthanda loyo, angisho ukuthi iphuma kuyena, kodwa mina ngokwami ngibona kanjalo. Alukho uthando njena. Ngiyabonga sesidoda.
1: Hawu msakazi wamamuhle, hayi ngicela ukuba anonymous la, ngicela ukuba unknown. Hayi indaba yeqiniso iyinkinga yona. Omunye usisi ngake ngazwana nomunye usisi, lo usisi uma ngizwana naye abuze ukuthi hawu ndoda yamadoda, ngoba usuzigcina isikhathi eside impela, ubusizakalaphi? Hayi ngilokhu ngingafuna ukumtshela, ubusizakalaphi ndoda yamadoda? Ngophila wena umdala right, but umuntu wesifazane ubuze njani ukuthi umuntu wesifazane? Eyi angincenge umuntu wesifazane, angincenge ngigcine sengize ngaphumela obala, ngathi mina hayi bengiyengiye kulapho usisi abadayisa amakhono okungihluphayo, ngifike ngikhokhe leyo mali shiye lokho ngiyisibuyela. Hayi avume kahle ethi hayi ngiyakuthanda ngoba ukhuluma iqiniso. Wangithuka ngaloo nto ehlale ngithuka ngaloo nto ngendlela eyangincenga ngayo, waze wakhala engincenga ukuthi akwantu neyimfihlo yini. Ngaze ngavuma-ke ngaphahluke ngathi hayi ngangithenga phela nami, ngangisantshontsho usathane. Yeyi yingakho-ke iqiniso umuntu othandana naye ngazi ukuthi ungahlalihlale libe lincane u-100%, libe lona only 5%, u-95% nje kungabi yilona. Thank you.
2: Wow. Okay, 24 after 10 kumsakazi zilo mzansi. Hey, bakithi nikhiphe umuntu ecashini. Sisidodo, mangibeka nje isibonelo esodwa, ngisebudlelwanini nosisi, kepha uma ngicela ukuba naye abe nama-excuses njalo. Uma esengithola ngisephutheni, akanalo ilungelo lokucomplaina ngoba uyena osuke yikhozi yalokho. So kufanele yena axolise kumina. Oh wow! Ngoba uyena osuke engifake kule nkinga. Maye! Uyangiphendula ngibe ngibuzile. Uyakhumbula ukuthi lo bebhala ukuthi nami kuthiwa ngilona iqili, ngiphendula inkulumo uma ngisephutheni, kanti mina ngisuke ngiveza izenzo ezisuke zingenze ngenza lelo phutha, hayi ngoba ngisuke ngiyiqili. Usiyaphendula-ke ukuthi yena mebeka nje isibonelo esisodwa, uthi uthole ukuthi usebudlelwaleni nosisi, kepha ubecela ukuba naye abe nje nama-excuses njalo. So-ke uma esemthole esephutheni, akanalo ilungelo lokucomplaina ngoba uyena osuke yikhozi yalokho. So fanele yena axolise kumina ngoba uyena osuke ngifake kule nkinga. Oh wow, you guys, nithave sekuyikusasa, imina odidekile. Ay, I think sekuyikusasa. Ayi dodo wazi wakhuluma nami, yazi izolo namhlanje

0: ukuthi akude kangakanani ku-track bin.
1: Yeah.
0: Into ongenela kuyona nje uma ungena ekishini.
1: Yep.
0: Kodwa uyofuna uyothuka zonke iy'ngane ukuthi anintshontshi, anintshontshi bo. Zigcine iy'ngane sezazi ukuthi we nango-ke sesitshontshile. Mm. Isekhukhwini. Because ngesikhathi ekwenza lento uyadamejeka.
1: Yeah, sis.
0: Uyagula, uyogcina uba nama sleepless nights, ucabanga ukuthi am I wrong? Usugcina kwayona into kwawena oyenzayo, uhlala uyiquestiona ukuthi am I insane? Yabo leyo nto, ugcina uzufinyelela ey'ntweni ey'ningi ey'linke naleyo nto, kungenelela omunye umuntu azagcine eyilento athi vele mina ngiyinto engalungisi lutho nje uma kwathinta mina kuyabheda nje angithi ngaleso sikhathi ethi wena owenze lento wena ongenze ngafinyelela lana ngaba ngikwenza ngokuthi ukube nawe kwashaka njengalosi soke wathi akaselone ihashi leDurban July akasagabaduli angithi uzothimulalela leyo nto bese uyazidoubta ngempela kanti it's not like that, it's just that bona ama surviving tactics abo ukuthi okay mina ngifuna ukuphuma ekubanjweni and I don't want to be busted and we are bona futhi vele ke bona basheshe babhasteke once benze izinto siyakwazi ukubabona ufila ngisha engekho ukuthi khona okonakele so if echaza njengalo bhutoke wangena ukuthi hayi mina ngibuya nawe uphila kusangana wena uyabona ukuthi ekugcineni kosuku uzogcina sisi iyenzeka nasebantwini abadumile o abantu abantu uthola ukuthi ngisebenze ema-ofisini amakhulu mhlawumbe ngise-legislature ngiyiklina
1: yes
0: uqhamuka isikhulu esithile sikahulumeni singivalele khona singiwotawota but because uyakwazi ukugaslight ngothi uma sengisho ukuthi awuyazi umnumzane sibani bani udlule wangithinta la amabele amanathi ayibo ngicela nizongizwela ubanike nalo ukuthi uthi into yimini uthi uthi ngempela umnumzane ungithintile kufika osisi abafaka ama-heel bathi uyagula lo uyagula ugcine ngempela ukuthi wahambe esibhedlela afika nodokotela kulalise kuthiwe uyahallucinate because labantu abagaslight-anayo bayalimazana so usisi nje kumele acabange i-health yakhe hhayi ukuthi uyobhasta ngolunye usuku isigcine uzogula because uma ngingathi manje abantu abafakazi ukuthi ekuhlaleleni indoda eyinkinga enamanga egaslight-anayo emanipulate-anayo e-blame shiftayo unani egazini uzothi omunye ngidle amaphilisi e-BP omunye uzothi yazi angazi noma ekhanda ngiyaphila cause lapho umfazi ebeka iduku eceleni umbona uthi wayefisa ukulishuqula kodwa futhi uyafisa ukulikhipha lihleli kanjani balihleli kanjani usehambe eqashula utshani umuntu evungulwe ekhuluma yedwa izinto ezenzeka emakhaya o i-mental health iqala kanje ukungabikho empilweni yomuntu uthole ukuthi ukuqale ngezinto ongayinazi so if umshado wakho ungekho healthy ngoba phela sicina sibekezelela into eyingekho yebo abantu esisabasebe bengaqondile ukusihlangisa but the more lezi zinto bezenze ngithi uyasho ukuthi mase yedwa uyakhala
1: ukhalile kuse kukhuluma nami ekuseni wakhala
0: uyarealize ukuthi ngiyahlanya yini kanti mina ngoba ngisuke ngiyibonile leyona izinto esizaziyo abazenzayo nathi siphuma khona othandweni ukubone kahle ukuthi ayibona kungiphicwa hayibo ngingiphica ufuna ukuthini lo muntu ebese kusiza konako ukuthi uyakwazi ukuyithathela isikhwama sakho kushaye umoya akahambe eyishayise ey'ndongeni ethi ungalapi usuthi ma usufuna siyikhulume liyasiyayikhuluma because ma uhlala uzogcina ukuthi I'm sorry uphila ngo-I'm sorry uzogula kulungile
1: kulungile tete wethu siyabonga
0: sure
1: ei uthi molo uhlale uzogcina ugula ayi bakithi you know yaba mokhulu ugula first thing on my mind evele egijime nje vele ngicabanga umama uhlehle hlaba ngamusaphile ngoba naye i-BP yamqala at a very early age ya ne 25 minutes to 11 ngomsakazi zilo mzansi ku98.fm siyashaya siyarekhoda sithumele ka 0638208448 yama WhatsApp ke le nokubhala nokurekhoda kanti kuyokushaya 0604807164 kahle kahle into esikhuluma ngayo inzima angifiseli ukuthi umuntu aphile ngayo siyakwamukela ezweni sawubona
2: hello
1: yebo sawubona
2: usisi Danya
1: usiyaphila
2: ngiyaphila Ah. Yanu so devil as this. Anga noma yangizwa.
1: Sikuzwa kahle qhubeka.
2: Engakwazi ukuthi bashadile noma bashadile.
1: Mathi kusaganene.
2: Bakanene ikwazi kanzima ukuthi ngoba sokufika ukuthi bashade. Mhm. Besaphila le mpilo.
1: Mhm.
2: Kunzima. Kunzima. Kunzima impela manje. Mina sisoto. Ayiphila le mpilo. Aze ngamgcina sengimtshela ukuthi zangokushiya khona ngokushiya njenge-ambulance.
1: Yho.
2: Sisoto mina wokuqala ngambamba ephuma elonje.
1: Yho.
2: Endonje.
1: Mhm.
2: Katangelwa manga kusonga ngishela intombi eseresepshi. Bayijika lento ekhomba umuntu othi nga ngishela intombi eseresepshi.
1: Ya.
2: Two. Sisitolo. Wehla iteksi, wehla emotini encane. Ngisesitobhini. Three. Wakomikishana kamasipala.
1: Imake manje wena. Angiqondile ukukuhleka. Hayi no sgemegem. Manje bazasiza kunethaka. Into ibamba yonke le kwenzakalani.
2: Ngiyibambayo nje le. Le mpihla kamasipala ngatshela umama ongamakhelwane wathi wendodana osasiqashile. Wathi wendodana okubuyela emini. Ngathi ma. Sizokubuya ngoba kusho wena sizobuya wathi hayi ukubuya endodana ubuye nje yabona ngabotho uyangisiphisa hhayi ngathi angivume nje mama ngeke ngibuye ngoba vele ngiyalazi uda ngamtshela ngathi yabona ngokushiya khona ekukhona kodwa ngokushiya ngigilile asawu ngeke yena umakade kubona washo lokho wakushoyo nayifulela awusiya khona awu azamikisa umngani wakhe ayisenza
1: nayo awu awu ufika kanjani kumngani manje ufika kanjani kumngani manje hayi hayi nawe
2: hayi wayijwayele ukuthi mhlampe ma hlambda ngikwazi ngibafika ngibangibuya emsebenzini ngimfice nabe off ngibafica besendlini
1: ya
2: so ukufika o uma esemsebenzini mhlambe ngenayo i-time afone ngifone kamngani wakhe ngenilanga umngani wakhe ne-off maybe
1: wasave inombolo wena
2: sorry
1: wasave inamba kamngani
2: ngikaze ngisave inombolo umngane wakho wefona abuzeyena abuze ngifune naye somfonele enambeni yakhe athi akekho neduze kwami ngibona ukuthi uyangikhokha ukuthi ngimyeze ifoni yami ngitezanango umngane wakho o ngaqale nganqaba hlambe
1: three
2: hhayi abona o ngabona ukuthi zixabanele ngampesi hayi iyogqatha le nto wena mfunele enambeni yakhe hhayi wafonani Oh, wasenake. Oh, nami ngambuza ukuthi why mngani wakho afone enambeni yami. Wathi akunani pho. Oh, wakuxhumana kanjalo.
1: Kanti shuthi umngani wehala, eyi ngoba bangani. Wawuthi uma ekhuluma hala ugele.
2: Eyi, angazisi. Angasikela pho. Hayi, angazela. Kwamtshela ngathi yabona nto. Eyiqili. Yabona nje ubusho nje usho nje lobhuti uyipilile wayeyiqili menje kwenzeka iphutha hawu yena sezasemanini kenzeni mina hhayi
1: asho
2: lungeze somkolani yakho kushiya khona ukhona awunangampela ngamshiya sesizangampela ngathi hayi sekwanele
1: sengilight
2: sekwanele angikubambezele ngempilo ukuqhubeka
1: Ya.
2: Othathi ngiyadlala ngihamba kanti ngiphuma ngale asibeke isizo
1: nisazwana ke nomngani
2: kunzima la eminyango
1: phendula mina nisazwana nomngani
2: hayi asazwani kodwa nje
1: kwaba kubeka isisu nje
2: no saqhubeka kancane ngakhulisa ingane ngayihlawula

0: Ziningi indawo 0784947274 0784947274. Kathi if you live a healthy lifestyle, ayi wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho, angiphindi inombolo 0784947274. Kathi if live a healthy lifestyle, ayi wena wedwa uphila kahle wena nomndeni wakho.
1: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi.
2: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
1: Izwi lomzansi, izwi umehluko.
3: Yebo sawubona, sawubona msakazi wami. Unjani kodwa sisidoda? Angithemba ukuthi uyaphila. Ukhuluma nomqala lo ohlula amazenze ngikhona ngila emolweni. Hayi sisidoda, ngithi mina kodwa sisidoda lithe lami sabantu besilisa sisidoda sisewona amasoka. Yabona sisidodo, angikhulumi ngesoka lokuthi uma umuntu wesilisa ohanja uqonya abona ubusoka lobo. Abona ubusoka, ubusoka ukwenza izinto ngobuchwepheshe kumuntu wakho noma ukwenza izinto ngaso sonke isikhathi ngendlela efanele. Uthanda umuntu wakho, uhlezi umuntu wesifazane umkhombisa ukuthi ubalulekile lo wakho sokuthandana naye. Uhlezi uyisoka kuyena. Ubusoka-ke kusho ukuthi ubusoka ngoba mhlawumpe umuhle. Cha, sikhuluma ngendlela owenza ngayo izinto. Umuntu wesifazane akwazi uku-understand. Ngoba sesidodo, abantu besifazane bethu sabantu besilisa. Yabo, izinto eziningi zonakala nje asisewona amasoka kubantu bethu. Sesenza noma kanjani. Yabo sesiyikhelese senza nomi kanjani ngisho nendlela yokukhuluma umuntu esekhuluma nomi kanjani nje nomuntu wakhe wesifazane usekhuluma nomi kanjani nje ngoduso yakhe usekhuluma nomi kanjani nje nomakhoti wakhe. So ezinye zezinto lezo sisidodo ezisilimazayo sabantu besilisa, sabantu besilisa asibeni amasoka, sihlezi samasoka ngaso sonke isikhathi. Yonke into oyenzayo uyenza ngobuchwepheshe ngobusoka. Uyabo, bese futhi uma uthatha umuntu wesifazane uthe uyamthanda, umthando kwangempela angiphathi mosuke wamzalisa wanengane naye, muthande mfowethu, hamba uyokhokha kubo ucacise ukuthi mfowethu ufuna ukuvusa umuzi kababa wakho, ufuna ukwenza into efanele kuyena ngendlela efanele. Ngoba abantu besifazane mfowethu baluthwa ubala, benjalo futhi ba weak. Wena fanele uhlezi u-strong umuntu wesilisa. Umuntu wesifazane abe nethemba mina ukuthi cha unendoda. Uyabo, unobaba weingane zakhe, wazi ukuthi menawe nje usuke evikelekile. Uyabo, ngoba abantu besifazane mfethu babuthaka vele, uyabona lento leyo. Even noma kuthiwa wena umuntu wesilisa khona la uthe walingeka khona, kodwa umuntu wakho ufanele ngabo nakuba kuyinto engekho right leyo nto. Uyabo, kodwa izinto ufuna uzenze ngaso sonke isikhathi ngobuchwepheshe mfethu. Umuntu wesifazane akwazi uku-understand ukuthi nangu baba weingane zami, noma kuthiwa ubuphi umzima abhekana nabo, uyazi ukuthi ukhona wena njengobaba. Yabo, manje nathi sesiwiki lapha ekubeni amasoka kuba obaba ngendlela efanele bafethu. Yabo, ngiyinto le iyavela leyo nto le ngoba sesiwiki sesenza sesihalela ubona lesinqa uyakhala, ubona lelithanga uyakhala, ubona lokhu uyakhala, uyabona. Yabo, manje lento ikhombisa ukuthi futhi nawo manje awuzazi ukuthi kahle kahle ubheke phi ngempilo. Akwesibeni bafethu amasoka siyimiseleni. Uma uthanda nomuntu wesifazane iba yisoka nje mfethu, thatha lo muntu wesifazane omuhle omfunayo bese uba yisoka mfethu. Ube yisoka bese uyajula ngomqondo, ujule ngempela. Uyabo, uzobona umuntu wesifazane wakho uzohlezi ngeke mfethu ube novalo noma kuthiwa akekho eduze kwakho. Umuntu wesifazane uma umthathe wambeka ngomqondo wakuunderstanda ngendlela efanele. Ngiyabonga izinto mzansi, ngicela ukulula. Danko.
4: Sabona sisidodo. Yho mina dadewethu, hayi mina ngiyaphika. Hayi ngiyaphika mfethu. Ngiphike into isobala. Mina even ifoni yami ngiyayiphika. Yabo. Ngiphika ngale ndlela yokuthi ngiphika ukuthi mase fanele ngicasuke manje, ngicasukele khona lokho ukuthi ungibuzelani le nto abangiyakutsheda ngiyazi. So uma lokhu ngibekesile ngokuthi ngiyayazi, kusho ukuthi you declaring war kumina, ngiphike.

0: ngikwenzeka lokho ukuthi next time noma kukhona into afuna ukungibuza yona fanele azi ukuthi ngizoyiphika. So the best way ukuthi avela ngangibuze ngoba vele ngizoyiphika, yabo. So vele sifuna ukuphika. Hey, indoda ayiphike manje, hey, indoda evumayo ayengeke phika, phika, yabona.
1: Ngiyavumelana naye lo bhuti okhuluma manje dodo, ngiyavumelana naye. Ubusoka yilobo, ubusoka kuqaphela kwenza kwezinto. Into oyisoka nje, umuntu oyisoka uyakwazi ukwenza kahle izinto. Isoka ke lelo, isoka kuhlezi isoka ngesikhathi zonke emshadweni. Isoka nje liyabona ukuthi ngisoka.
2: Wow, impressed. At least khona kusa-impressa kule show. Mina bese ngiphela amandla le, but thank you so much for that. Uthi ubhalile, nqaba nawe sisi, nqaba ungavumi nempilo yakho. Akekho umuntu one-peace of mind njengomuntu ohlala ney'ngane zakhe, kungekho ndoda. Ukhona nongamvumela nkosami kulo akushoyo bakithi. Yes, uthi nje nqaba. Uthi akekho umuntu one-peace of mind, wayezwa yini, ohlala ney'ngane zakhe, kungekho ndoda. Hayi dodo nomlaleli ekhaya, wedodo engiyaluza udaba. Mina ke ngibuza ukuthi uyoxolisa kuze kube yinini ungenzanga lutho. Angikumbuzi ntombi, mhlawumbe soyithola impendulo. Uthi phuma ntombi kulolo thando, iqilindelelo, phuma futhi siyahamba kunesikhathi uzilibazisa ngento engekho. Uyofanini uhlala ulimele emoyeni? Phuma ukuze ukhululeke, kuyodlula masowuphumile. Siyiqili sisi, kusho uthobile ngembe kamancinza entuzuma. Ewu, bakithi. Okay, uyabhala uthi ke singibo. Okay, sawubona dodo nomlaleli. Ngaze ngahleka ke mina, ngake ngawuthola umhlola wendoda enjalo. Wathi ephuma ekuseni emsebenzini ngo-7, kwabe kufika imoto izongithatha. Ngithutha, wafona ntambama wathi, hi babe, ngaze nganethwa. Ngathi sorry. Uma efika endlini wafica khalibhungesi. Ukhalibhungani? Ngingasabona till now, angimucabangi umuntu wesilisa. I'm free, peace of mind without a man. Uthi nje kade ngamshiya, till now ubhizi uyafona phakathi kwamabili nasekuseni. Ngizwa ngekholi yakhe, ngivele ngizibukele nje. And I think uyalibona manje iphutha lakhe. Lapho-ke mina no more turning back kuye. Uzwile? Uthi nje shut the front door. Shut your front door, uthi no more turning back. Yo! Sisidodo nomlaleli, ngiyabingelela. Eyi, ngiyaluza udaba likasisi. Inkinga, uma sithi bekezela kuleli qili lendoda, uyofanini? Uthando kumele lube mnandi, nijabule. Hayi mna sisi, ngingathi nje phuma kulolo thando, ngibonge. Kusho uGugu Mambulazi Khumalo ulaphaya osindisweni. Uthi ngixolise wethu sidodo ngokubuya, ngicela ukulungisa lokhu. Uma umuntu wesifazane akanathando, unokuthoba, umuntu wesilisa onothando, ngidlulele kulokhu ongibuze khona, angikamloboli, sabamsele nayo, ngiyogcine ngimkhandile. Ebe hi, ukhanda kanjani umuntu? Shwele mjaphiso ezithi. Uthi umjaphiso ezithi uba umbangeni ulethi ukuthula njani. Weyabo, ngichazele uyakhanda kanti umuntu. Yo, sifikele. Awu weyabo, thongo lami ngivikele. Ungalibisa. Imani, konje ubetheni umbongeleni ngaphambilini? Awuthi ngifundi ngibingelele wesisidodo. Wazisho uthi mina ngikwazi ukuqamba amanga, kanti futhi uma ngimtshela kwenzayo yena kalivume iqiniso, akazwani nalo lo engibambisene naye. Uhlele ethi mina imina engimenze enze lento. Ngibonge mina ngizwa le part ethi ngizo

umkhanda ngiyogcina imkhandile ayebe yimi uzomkhanda umthini umuntu umfice semdala senamazinyo 32 esemdala engena qiniso ewey woy hay yabona manje niyakwazi ukucoba umuntu estudio nimshiye futhi ekhathele udaye ekade engenele fresh hey niyakwazi ukhandwa kanjani umuntu bakithi ukhandwa kanjani uyazi ngilinde nje ungiphendule uthi umkhanda kanjani awubandla ngiyacela wemjabulisi wezitha ungaphuma ungazange ungazisi ukuthi uzomkhanda kanjani ngoba phela uma uthi uzokhuluma inkosi bala namanje lo ngibhalele mina uthi uzekhuluma uzakhathala ukhathele iyiphi wena le ozomkhanda ngayo wo moya wami wacwila ngibingelela sisidodo nakumlaleli hayi mina ngikwenze konke kuyafana uvele aqhubekele phambili mese ngimbambile usekhokhe namalobolo ekhaya ngicabanga umshiya ke manje eyu akithi Ewu ngibingelela sisidodo usuku sebhadini mawuhlangene nogala kajani awu kaligcinani legama olisebenzisayo Simane sithi iqili kanti wena unegabela imnandi naligama uthi ugala kajani kuba wesi mani ngamaqili nobabili ngoba kuhlezi kuyinkomba kombani hayi kodwa mangicabanga ukuthi ku-right mezohlangana omabili amaqili Ngoba zobhaxulana nkosi yami zobhaxulana koshiyana ukwenza mtakathixo uthi ngithe ngathi kade okay usu step ne 2 wena ngo 4 ehe awuthe ngoba kohleza kuyinkomba nkombana nalento ukuthi kihlazo abantu ke abasalisabi okwakobani nje ukwazizwa ukuthi uhleli namaqhinga wena uphika ngisho screenshot wengeke ngeke bo yazi kumnandi kanjani ukuthandana niphilisane kahle kuthi mhla ungasajabule uphume ngokuthula kumuntu kusho segumede Newtown enematendene wese wazwangihlekisa yezwa uma usuthi nje gala kajana hayi sithando ngiyakuzwa mina nale ukuthi ke amaqila o mina ngeyizwa le ogala kajana bagala kajana bo ithu Uthewe sele kamulvusapi. Hey wangiqeda ntombi. Kubulvusapi inkosi impela. Sisibe ngihleze ngimbuza aphiye ngisho ngimbambo oqetshweni aze alwe nami. Ngigcine sengixolisa. Manje angisasho lutho ngithuli do and uyambona ukuthi useyahlukumezeka kodwa ke haya kayeki izinto zakhe. Yo. Hey. Awuphumule nawe ngalapha. Uthi nje. Hayi bagithi, abantu batholela ngaphadle. Nkulunkulu Jesu ungabona behamba. Zinkinga ziningi. Nithwele. Yazi manje konke fanele siyenze. Bazali. Ngeke. Khulisa ingane nami ngikhulisa ingane. Sizwane thina qali sibone ukuthi imfundiso yakho nemfundiso yami iyafana yini hayi bakithi ngeke ngicela bese lezi ngane masezindala sivele ndisithi sesinikethele vethi ishadisi hayi ufuna ngithini ke manje ngoba manje lento yokukhula komuntu ungazi ukuthi ukhule kanjani hey ngoba ngiyazibuza ngihlela ukuthi ngempela ngempela Uze waba umaster wobuqili njengoba besho yobugala kajana njengoba besho iqale nini lento Lento mhlambe kathi yaqala Lento mhlambe iqale ngempela umuntu ekhula wakhula naye yasemzweni wakhe Impande seyijule kakhulu noma ngabe kuthi uyathanda ukuyixebula lento impande zishona phansi mtakathixo Ngakhumuka wena uthi uzama kuyisiphule. Zinde zijulile tathi, xo zinde zijulile. Ngoba manje yabona ukuthi lento use nobumaster bayo namhlanje uzokushanga ukuthi nje. Umdabukele. Kusasa kushaye

0: endaphe engaganiwe. Mawusifazane agcina engaganile. Ngoba ngithama umuntu eqhubeke lokho eyenza lento akanakile. Uyakhula umuntu. Ayendaphe sebhapha ama-late. Seku-late. Akasamtholanga umuntu oqondile. Ngoba udlale kakhulu isikhathi sekhona wadlala destroyer. Kudestroyana nje. Ngoba ayi awukho umuzwa ongashunqa intuthu. Awukho umuzwa wenayo izinkinga zawo. Uyothandweni. Mina i-advice yami nje ithi abantu abayiyeke le nto abayenzayo. Abantu bathembele nje ebantwini babo. Umuntu uma esuwemkhethile umuntu wamchuza ukuthi uyamthanda. Uyobuyizwe uma ngabe kukanjalo. Ubona imishado ingasekho nje manje. Iyona yona le nto yokudlalana nje. Inkondo. Ungathembeki. Ayifunakali loo nto leyo. Lelo nje mina engishoyo nasesidwadu. Ngoba ayilungile le nto yobuqili nje yokuba wogala kanjani. Ngiyabonga sesidwadu. Mapholoba le mawuthi.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
1: Sweet Dodo, kuyizwi loMzansi.

0: mlase phansi mlase phansi ngiyayikhupha manje mamela mama ngifuna ngizwe lento xa ngiyikhipha lo mntwana yangenelele yangena ngaphansi xa ingena ngaphansi yafike yahlala kuyo ithunyelwa omnye umama njengoba ngithetha nawulele manje ngiyayikhupha kulo mntwana ngiyoyifaka kuye ngiyithumelela kuye in the name of Jesus.
1: Hallelujah.
0: Rabo, give me a record.

Lo wethu ulihlathi lethu Thixo wena ungamandla ethu la siphelelwa amandla khona wena Nkosi uyafika ube udondolo kithi wena Nkosi uyinqaba yithu siyabonga ke usho njalo uDavide athi wena uyinqaba kimi wena ungudondolo lwami wena ungumpheme wami namhlanje we join and say amakherubi namaseraphim azobabaza wena nathi sisho njalo sithu ingcwele umkhulu yesabeka siyabonga ke mdala kuneyintsuku siyabonga wena ometha amandla njengengubo siyabonga wena okhazimulayo ozinwele zimhlopho koboya bemvu siyabonga nkulunkulu wethu siyabonga ekuseni engathi ngelosi umakhadoshi ngakugcina ikulondoloze la uyakhona emsebenzini la uyakhona ekhaya noma uya emsebenzini noma uyabuya uya esikoleni uyobhala engathi unkulunkulu womusa angahlala nawe akukhusela akugcine akulondoloze mina nawe size sibonane kusasa same time same place bamba lawo manzi akho waphuze mawuchela ngawo uchele ngawo usho lamazi uthi makudede ubumnyama bese kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye siyabonga kakhulu ngesikhathi othe wasipha sona so isikhathi ke manje ukuthi mina nawe sihlukane but sizohlangana kusasa same time same place ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu womusa aku uzokubiyela njalo and ubaba umprofethi uyakwazi mamane ukuthanda ngothando laka love ukuthanda ngothando likaNkulunkulu fobi unonkululeko ngwakachila umamthuyi ngicela ukuyidethe indawo ngidethe labo zakwethu nisale kahle.